0: ko I tātai mi ku hoko tō tonu a taha I Hoatani. Pea ko tā programa ni o koko, hangi mea na urawe ki ane nei. Ae ako tutuko ako maalu ngā tonga, piko tonga high school I Hoatani. O ko taitali le ia I nao sekeritari, a Maria Longopoa a piko toa, pea pehe foki, ka toki Maria ka pae toki huma ia. Io, pea mo a Susana a pouri vaati ki na whaka hoko atu e programa ko ia a koristu tuku I he efe a fini. Malo Maria.
1: Malo apito te evita pa ko kolipeka Susana ki ni kamata ki tau porokalama ki lotu he ahoni malo.
0: Susana?
2: Kowen?
0: Iyo, kore ata Maria ke kifai me kamata programa afa ya kalotu.
2: Iyo, kalotu. Oh my God, unite the hearts of thy servants and reveal to them thy great purpose. May they follow in thy commandments and abide in thy law. Help them in their endeavors and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and the cheer, and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. Paula.
1: Malo apito Susana pea ko pamalo de lave tau lo tu he pongpongini pea ko kolbe mo ke u fangat pe ngai fata ko to pe na e ngawe aki he pimento nga he ahoni ke fa ho ko ngai prokalama ko ni oktau a fe lo aki ai ba mo tau ka nga ko ka ma e famili mo maheni I he ope pea o ko fifia apito ke taitai fifia ai paionia ko ia ai apia ko malunga tonga inusila ni aya kololo hea turi ki whanga te pouniwa pe ki he tangata iki paresteni whaifeka o palofesa na siri waka uta kai maa fokia komite una o tatake tau ngā wei New Zealand ka waka tutuku ho aku maa fiefia pito he ahoni ke oate tau polo kalama pe ako e ahoni o giai pe whanki whanong onongo ka ku fiefia ke te foki maa Susana e ahoni ko uia ko ngai tala noa eni whekau aki ko ia pe amoe te waki ko ia o e whanonga ki tonga ke tau katoa ngai ai tau walongo fulu ko ia oi api ako isune oi tau kāu. Pea ihe ngahi o ngongo o ku mahino ka te au I tonga o ku oskamata ai ngai porokalama le tio ai koslio I tonga ko e ngai porokalama ko e ni o ku ato ai ngai update pa pehefo kono kamata hono talaki ko ia oi ngahi whenga paanga ko e ni ke teuteu ko e ni ki he hopoki ko ia ai fale ko e ni e taua ko e ni ukuloto ngalanga I tonga, pe Dr. Noat ki a Susana ki Muyange, la pehefo ki ki he ngahi mea whaka eiki na e hoko I Nusilani, lava ngahi whatongia, ia e mea whaka eiki na e lava atu, pe amoe koslio kia, pe ia e mea whaka eiki ni, na e kaike lava te koslio I Nusilani, ka na e lava pe a e to ua ko pako tui ko e mea mahu inga ia ka waka tutuku e tau ngā ue ko he whanua morini ko e mo ui ko a e to ua ko a uia e taime ni ihe u nao fiafia pe nao tolu ia ke nao alpe ki nao tolu ia ki nao tolu pa ia e pe taime ni ihe o ku nao whaafe mai ki he komiti ke nao kau atu ki he nao taime ko ku nao a ahi atu hai ki e family ia hoko angai apsia peheni ka ko ia ko e kau me mipa ko ia ia katutu ku ko nau tō tau I he whanonga anga o ku whawholau atu ai ofa ai komiti kai umafo ke ngai tō wako ko tō ape koe hanga ia tau whanonga Susana ia I pē taimi koe haupe koe ai ui koe alu ia pa ku whiwhia apito ku lawa whanki whatongia ko ia pēa pēhe foki ki he whakakaukau koe nei whaifo ke whakataha ai komiti ko ia e whinga pa anga pe moe komiti wha sosiale ko e ngō komiti e ua o ku ngāo e akpe e kakai ta tau pe. Pe a nei angai fō tu tu uai te matala noa kia he ahoni pa ko kore atu pe ki he kau paristeni, kau mafu ke kau skeritari o e ngahi kalasi puka ngai to uako ke mou whamore more mua kau kuiai ha ngai polo kalama o ku mou wha amu ke mou whetutaki mai ki he komiti pe uki ai hafoko tutu anu silani pa mou mau tali fia fia pe ke mou whetutaki mai ka ki mau tolu. Ko e tafo ke ngai mea Susana me he ngai ngā ue ne kua lava ko e ku tau ngā ue ko e ni ke tau constitution. A neongo pe ku tau tala ko o si lava e tau constitution mo oni au pito ye ko tau lava le sita ka ko e ngai mono mono na e wha amu ke wha hoko. Nā ka matawhaia e ngā aue pia koutui ka pau o kute iai ha toenga whakakaukau pia kute iai ha mea utokan ki ha tāwhika wakumo i konisuto ne koe whainga maari e whakaosi eni e whakataha koia ai komiti i helo tonga e uike o wakai eni ki he whiawhitu usite poko whiawhitu o pulelulu ka hala ia koutui pe e wakai ki he pulelulu nā amanak fok ke whakahoko e tau whakataha he whiawhini poko a pongpongi ka kohia foki koe maahina fokeni e sana ku a momo ua a pito e kau whiawhine koia I he ngasi asi he tari u septema pa koia na tolo ia tuai a whakataha koia ai ko mitipure ki toko whakahoko he lolotonga e wike kaha u sana koe taha e ngai o ngong wha whiawhia ko whiawhia ke vae vae polo kalama e foke toko taha I he tō wako koe tāwa walu ni mana e ma ohono toke tā filosofai ko amanaki misa. Nāngu toke tā amanaki misa, koe tā oene e tōlu noa e he tānofa mui mui mo amanaki. Nā ma wahe mai mei tonga, osene tā oe tōlu noa, pa koe ma okone no toke tā, me he universiti koe o Otago, aena I tani tini helo tonga e whakahoko koe ne ako kono PhD, pa koe ma upene ono toke tā, ko ne ko whetutake at kei, ko ngā koe ngahi mea ki he, ko si tuku koia Canterbury. O whakahama he toke tā, koia kui tonga. Ko iu whenga o akipa mo TNU, pa ko upe koe, whawhia whia apita tau whanung ke ngai lava mea a ea tutuku, pea mo e foki ki tonga, eh? Whia whia apito, pea ko tau whawhetu taki whakoe ke mo tau te, ko a whahoko ia ke amanaki, ka koe ni uku kore mai amanaki e tau whetu taki a lolohea. Ke ai ko lolohea en mehe tau wako koe e valtaha valua, pia e whae e whetu taki ki ai ko ia ko tau whenau e aki of moia ko hika ta amanaki I tonga ko whafofoe amanaki, mahalo I tonga e tau ta uni, tau kaha umu e tau kahoko, pia tau kwhoki mai ki New Zealand, pia koe hahanga hafo tutu ka kwhawhiwhia, pia te whanongo ki he ngahi whaosi ako, pa pehe weekendi sana na e whahoko ai e whaosi ako ko ia ai Universita Okalani, laia pia te sio ki he whanau, whanawatapu, whanamohopuna o e kawaka tutuku, o kuna o kau I he ngai whaosi ako ko ni na e lava, pia ko ia ko tui o ku whawhiwhia au pito. Ko whaosi pe me ngai o ngongo Susana na iai foke e polo kalama pe koe project gen pa moe pureanga pe moe pureanga na e ui e koe lotu fekta o keke pehe na e ui oku ui koe lotu fekta pa koe project koe ni na e li dia e he tau pareseni whaifeka o palo feza na siri waka uta pe a toko lahi a pito ai kau toke tā pe a moe kau matao tau e ngai wā ke kehe o e ako pe a moe ngawe anga na naukau ki he porokalama koe ni, pena e whakahoko ae nau ripoti, ae ko ripoti mai en ke community, he os koe ni e nau ngawe ke whakataupehe, whamaapu opo e ngahi ilo na nau mau, he na nau folauholo I Nusilani, me kamata mai pe me motsau te a, o mai alu ki e top of the North Island o whakahoko e nau ngai whakataha, tau pehe koe nā uoko ni wai ngai whehui o at ke kakaipa me he ngai tāri ko ia wai ngai ilo koe nā nā umā koe nā nā māpo opo e pēnā e whakahoko ai pol kalama koe ni e hui ke kuosi he Waipuna Hotel pa nā ulele atu ki ai whafo o whapite sio ka koe MC koe ni koe sione Pulu John Pulu koe tam si tonga hai fok moe ni nā ne MC he pol kalama pēnā e whafo o whapite e whakamatala kau toke tā Paka ke pehe ia koe kautonga hai katoa pe na nau kau he project ki kana te whanonga tuku osfotu me na website. Pako ia ko talamonu atu pe a me he aga tutuku I Nusilani ka ki motol kotoa pe ka waka tutuku ia umu kau whataha pe a mo e palesteni I he lotu fekta whawhiawhia apite te wakaiat ke ngā ue koe na elava pe a koe mea whawhiawhia taha sana. Na oskamata I pe practice e toke taha mo I kau taha mea papa na nau taha ai. Pane kau mai mo whaife kau Paula Moala I he kau koe ni he kau tamia. Pasio ki kau kete ko ilo pete kita la noa ke fika wak pe amoi kau tamia he amana ko enke te wak ke tau folau ki tonga. A ko ki ke fangi fama po opo pe e fangi o ngongo at me he a komiti pule a ya ko tutuku kako e ahoni e Susana ko faam ke tato e foki mua ki he komiti fenga paanga a o fata tau benta kamata mai pe me he fata fata ugo ne fika hoko koi sune. Katai ko tala noa mai he ko ulawe ina ya e pleche e tolu. Te whamanatu mangi ngai pledge koe ni, pako e ha ai update whamui muitaha. Koe ngong whamui muitaha o tau iai he tai nimi pa moe ako tutuku ako malunga tonga inu sila ni malo.
2: Malo, apeta malia pako kore peke hufanga pe ngai whakatapu ko ose noa whaki. Pe atu o mention kona e ta mea koe e he last week na e tonu ke u lere ato popo ke kau ta mea ka na ia ki whakatama ki pe reke lava atu, but popo watu toke ta ua te tuku haidi koe music maho inga upito ia hawhainga fio pe whakalotu pe koe whakasosiare. It's a very important part of it. Koe mea pe tako si ife lave ki ai si ife kaunganga mamahi atu mo ngahi family, mori honau o whaanga, ko e nau whanau. Ko e taha e koristutuku e taha e mauta wako ki umi malupo o si ima lolo hono hoa. Ka ko e toko taha e ni toko ni talu he hau ke hento koni he theohi kotoa pe ai walu o no. Pe a whaka ata hono api ke ha whaahinga taimi pe ukwhaia e mau whaka feohi. Aiko mau whaka feohi, whaka mui mui, wholau haki umi, si toko toi whare maha ki toko mai pe hono api ona ke mau whai teri hai. Kau kai ko ia pe, ke taha kotoa pe kusi I mori hano o whaanga mo hano memi pa hano family pe koe friends o ko ato e whiekau ngā mamahi. Pe a hange ko o lawe ki mua ko ngāwe ko na e toko si whakahoko. Mo ngahi lava mea ai tonga high school ex-students. Koe kwa mea ku tau hovare ai ga ku tau fiefia ma upe ke whanong ke lava mea e tau koristutuku iwe ne whana wako lolo tonga. Pe a moa toi api ako pe o ku whakalaka laka au pito e ai ako mo e whi ngahe whonuani. Pe a whoki rewa se ta whiheu I so goe ko ngāwe koe na e tuku mai ke tau committee fundraising mo e social committee ai ko ango lau ko e bleche tolu na e whakahoko mai ke tau whakakaukau ki ai ai ko e bleche uraki ai na os whapasi pe nia he AGM a wafe mani ma he lawe mahalo ai pale mia timua ai a me he waf ma ni ma waf ma ono waf ma fitu ai wangi au whanau ai subscriptions koe ki he tau koristutu kui tō ngā whakatoa ai a koe tau mua koe anu silani hanga na talawi kei mua koe wangi au whanua per head ai sapu pia nā tau osi kore pe ke tuku ke uto wako ke nau fai e nau tolu ai tokanga ma wahe ki hono tāna ki e ni. Pea ku whakawhie fia he kou si o hifo, ko ane pō, I think ko to ua fe mātaha, nai osi fai e nau fundraising, pia nai osi whakalea pe ko e tau mua e fundraising, ko e tāna ki e nau sapu ko e ni ke toko ni ki tonga mo e katoanga ko ne uteu he tau kahau. And also ko e aho tau no o e next month, o kwhaia e fundraising ai wafe mafitu?
1: Walfitu,
2: sorry. Aia koe tahai pai. Kau whakafia fia, I mean, o whalotolahi, he koe taimi kok nau whakatahataha I o ngau whakataha, koe whai ngofua, tukai ki hamea ia whai ngata. I think koe lao maari e te ia kutau loto koe ke e whai ake tau ngā ue koe loto fie fia. Fie maarie, pia ke tinga ue whakataha. Ai koe bleche ura ki ia, pia koe tau mua foki ai sapu koe ni wangea whanau ke toko taha o ke toko ni ke hono langa e tau clock tower. Ai ako oska mata, pia whakafofua, pia e osi ki mua, pia whakahoko koe ni katoa ngā. Ai ako whai mea otolu ke ahao no. Whafuafua pe e lava hufi e he taimi ko ia. Ai ko e pledge uraki, ia ko e ua ko e mea tokan ke tau committee fundraising, ko e pasi. Ai ko e pasi ko ni oku na ea e se niti na e whakafoku mai mihe ose ka toanga ko na e toko ose. Te mo ki to e ngā pehe e tau panke. Ai ko tau pehe pe ku lava e lava e whakaukau ke whakatau e pasi. Ka ko e... Uhinga koe tokanga koe te te whahawhinga paanga, koe freight, eh? Oku mahala e me mamawhange ia he mahuinga koe ne pase kumi. Ka koe poupou atu pe, he koe ngā ku, oku teo e konseti koe ni nama whotu u ke whai a ke whinga paanga uraki, ke u pledge koe ni, e whakaho koe novema. Ka koe poupou atu he koe whakaukau koen ke si ave pasi e au ngā lahi au pitoe ke tau whānau lolotonga. Hange koe ohe spoti, pe koe field trip, hawhainga le soni pe, pe koe ka wifi ke o ka feitu. Mā toa mea pe ae apiako lolotonga. I think koe ka uenia he tokoni mahu inga au pito ki he whakawhainga maari e ngahi whifononga aki koe ae. Ai ako lolo tonga. So, nalo te re toki lawe mai pe ki he ke whakotutu koe ke konseti. He ku mahino ko novema, ka whae toka ma wahi hange koe u eria koe ni Weringatoni Christchurch. He whemao e toko ni. Moe kau ka whakataha mai ke lawe ai ngahi tukupā koe ni pe o whakaukau ki ai. Pea koe plecha no tolu. Koe plecha koe koe futokanga mahu inga lai taki. Koe inga he nai kore hange koe talanoa ki mua nai kore he palesteni whakakatoa. Ke o ato e tā mea koe ni ai Tonga High School Experience na e whaifatongia he polo koe nai tokosi. Ke o ki Tonga he walunoa o whaifatongia. Pea na e tari he palesteni. Nā siri waka ota. Pea koe mea taha e whai sio kia. Ko hinga, koe tāmea koe na e, kau tāmea koe na e tātānaki. Na ihe me toko hongo fulu. Ka na e, pea koe o hinga whai ngofua pe koe whakataha i teheni. Ka koe ni o whakaukau ke oki tonga pao ke sio ke he fea. Pea koe tui whai ngofua pe taha whaaki ki he kai mo e nofu he koe taha koe tope o wehan o whaamiri. But ia e pe taimi se mau ke whai ki practice. So koe tolu ia hono, I pledge koe tau si o ki ai mwe whinga pahanga konu e kamata atu i novema ki he tau kahao.
1: Mahalo apito, e sana o whawhiwhia apito, pako ma upe ki ho o whakatala no ane nai ki he fie maari e mwe whakataha. Koe tau mua.

0: Tau kamata ngō e tau pōkalama a kia tau loto. Pāngi ke lau e sāme. Mō kamata ki eiki o ilo usai. Pā monu i a kakoe toa. O kuhufa ngā kia te a ke tau loto. E o tua, o mau hapai atu ho mau lau maari e kia te koe. He kokoe pe ho mau falala anga. Pā kokoe pe ho mau taki mua. Koe a fiona i bēna ke kamata i mea kotoa pe. Pea kokoe pe nage tuu maa mautolu. Pea kokoe pe nage haofia ki mautolu, nage hikia ke ki mautolu. Me whanonga anga o e whaingata a. Pea kumau whawhetaa e kumau ausia a e hoa koe ni. Koe ofa a tātā pe a e awhiona. Pea kumau whawhetaa e a e kete koe. Ege e whainga maari e koe ni kumau kore wha mole mole ki ho awhio. Ko hui nei ai pe ngahi mea na mau whaingataa e ai pa mau wafi. Ho mau whanonga o mau whalala ki ngahi mea materie o e whanonga anga. Pea mau mo uai e ngai whaingata ke he ke he. Ko hui koe taki bengi mau tolu e mau whakaukau pea mo mau loto. Pea mau toa e ke ngai whaingata ke he ke he o e mo uini. Ko hui pe koe anga bea e mau whotutu. Pea mau kore wha mole mole atu kia te koe. Ke wha mole mole e ange ki mau tolu. Pea mau hanga tu kia te koe o tua ke te whafo o be mua e mau mo ui i e whainga maari e o e aha koe ni ko hui ke mau whoki atu o mau whao ngongo atu ke tataki ai lau maari e o e awhiona e ko mau whawhita i kate koe koe ke lau maari e leleipe ai kautaha ko tutuku o e korisi ko si atoutai i Aotearoa ni mau ngona ai ngahi i mea ke kehe kotoa pe ku hoko ai ngai whaingata pea ku hoko ai ngahi fie fia. Pea ku hoko ai ngahi paroparema ke ke i e funga o e fonuani i e maunofo. Ka ku mau whawhetā i pē o ku kei whawhainga maali pē a Fiona e mau ngai whaifa tongia kotoa pē o tatau pē he mo ui mo e mate. Pa koe whainga maali e koe ni o mau whawhetā i ai kia te koe. Mau whawhetā i o ku ngai tāpua ke o e mo ui ka koe fungani e mau whawhetā i ko hui ko alo ko si Isu Christ. Ke ne hoko mai koe tangata pea ne liaki ahono tuunga o tua ka ne hoko mai o tangata kakato pea ne fuaki ai ne mo ui ke mole ko hui ke whaka mole mole ai ki mau tolu kotoa pe ka mau i kua tuai ke mo ui tangata pea ko tata ai o tua hange koe saame o mau hiwa ai ko tata a ko mau teunga pe ia pea ko tata a ko mau hufanga a ngā pe ia ki awhiona mau whawhetai he fuaki o falahi ko iaku ke whai mai mau tolu pea ko e fuaki ko iaku whai ngā maari ai e mau mea ko toa pe ko ngā ko alo ko si Isu Christ ma whawhetai ko ngā ko lau maari e maani o ni ko ngā ko ke fuaki mai ke tataki ki mau tolu ilonga ngā ue ku mau whai mau lotu pe ki ho lau maari e ke tataki ki mau tolu e mau mea ko toa pe pea ku mau ngari tangata pea mau ngari poto ai e whai no hino kua whai e ho lau maari e ka te ki mau tolu pea ku mau si aki ai ai ngai mea ko toa pe ka mau whai ai finangalo e a Fiona pea ku mau whakamalo lahi atu ka te koe e ku mau hangat ko hui ku mau programa half hoa pa mui ka waku tutu ko e kolisiko si atou tai mau lotu atu ko hui ko linta ka pe ka te vita ai ngai fai fatongia kuo whakahoko ki ngalu ea pa mua tapa pe o mamani ke nau whanongo mai ai ke ngai folofola pe mua ngai whanongo nongo ke ke tāpua ki mai ki naua ka umae na fai fatongia i here ti honi ke ilonga ngai ngāwe kotoa pe kuo na fai mau lotu ki o lau maari e maanio ni ahano pule pa muno kautoko ni ke o o fa ki nau tolu e lau maari e pake fai honau tāpe ki na fai honau whaivia ko hui koe whaitongia ko toa pēku nā whakahoko i eho wani. Mauloto atu o tua, ngā hitoe ngā whaitongia e proklama e aho koe ni, mauloto pēki ho lau maari e ke tataki mau tolu he mea ko toa pē. Whakakato mai ae mauloto, ko ngā koe kato katoa e a Fiona. Pau mau kore ko toa ene, hua whasi Jesu Kristo ko alo, kā ko mau whamu ui. Amen. Malo pito, te vita morinta ko ngā kono whahoko ai tau polkalama i e hoan pia watu ai whamalo ai kauta ako tutuku ka te moua ko hui ko ngai fo tutuku ko toa pe ko mo fai hange ko lotu ko ia na tau kamata aki ke whai vi ai pe ki moua e lau maali e ko ngā ko ngai fua fatongi ake ke ko mo whahoko kai teke fai e tau ki popo ufa lau maari pa tu o atu ai tau ufa nongonongo ko ia ki mahina ko ini ko septeman ko wiki fa osfoge no septema ka tau hoko atu ki mahina ko okatopa mono ngai polkalama ko tau fo tutu e paiste ni ka umae ka wako tutuku ki mahina ko ia ko okatopa ko ki popo ufa lau maari pe ka wako tutuku te ufai ki aho ni ko ufe to mai pe mua e tahe ngai saame o ku tau amanaki ke whahoko a pongpongi ne ongo kuua e ongo saame ka ko lotope ke to omai ai saame wanima ke whai aga tau poupou whalau maari e ke polkalama ko ini ko saame wanima ko vesi uluaki ko whai ai ai fietoko ni kai teke ulawe ke vesi uluaki ko saame ni oe oe fetaulaki a te vita mwen ngai whai ngā taa ke ke he oe mo ui. Ko sa me fokie ni ko ene lotu hapa iha ke ke he otua. Ne ongo hono tuli tāma te ia e saula. Peke ke ngata pe hono tuli tāma te ia e saula. Pea ko hono foha ko ia ko Absalome na ne whenga ke whakapohongi a te vita. A ko hui ka ne hoko ko e tui. Pea mwen ngai whainga tāke ke he nai hoko ka te vita he ne whanonga anga tatau pe hono family, pe tatau pe he lotu, pea mwen e siasi pa mwen whanua. Pea koe au mai koe niko koe ke saame wanima, koe saame whawhetai a te vita ki he otua. Pea koe mahino pe ia i he kamata o he saame wanima, pea koe pehelewa e te vita he ne lotu e otua. O kou hapai hake hoku lau maarie. Ko ilo e te vita kua whetau laki pa mwe o tua, o o tua neongo ene maalunga ka guofi mai. Pea neongo ene tau kakapa ka kutu utafa aki ai o tua ko eni. Pea neongo ene mele mohe ngai whainga taa ke ke he oi mo ui, ka guofusi ake ia e o tua ki o lunga. Pea koe lotu eni koe koe a te vita koe ne hounga ia, ie fu ofa kuo fai e o tua maana. Pea ko ne uraki le api e o tua. Ko ne whakawhetai na e fai ke o tua. Pea ne ongo kulahi ngai huafa o e o tua. Ka kuhanga e lea o tua o whakafofonga i katoa ai u huafa ko e ni. Ke mahino ke ati ki tau tolu ko e uraki lotu na e fai e te vita e o tua. O kou hapai hake hokulau maalie. Pako yako nakia kete tau tolu ka wako tutuku. Neongo e tau whetau laki mwe ngai whai ngata ke ke he mo ui. O a upe ki hano teu ke whakapongi ki tau tolu. O a upe ki hatu unga kua whakawhepaki e tau whanau kete tau tolu. Pe a upe ki he tu unga kua li aki ki tau tolu e society. Pe a ipe tu unga kutau ongo i kutunoa e ki tau tolu e siasi ngai siasi utau kau ki ai. Ka koe lotu nai whai e te vita e o tua. O kou hapai hake hoku lau maalie. Koe mea nei hapai hake te vita, koe mea mau inga kono lau maalie. Neongo pe ngai whakakau kau tau whai, o mai hi o tuai ngai mawhai whakakau kau ke te ki tau tolu, ke tau whakakau kau i ngai mea kotoa pe. Pea o mai whahi ngā loto ke te ki tau tolu. Ka koe lotu nei whai e te vita, koe ne kore ke o tua, o kune hapai atu hono lau maalie. Pea koe lau maalie ko ia, koe uho ia, oi mo ui ai tangata, ko tau lau maalie. Koe ngai palo palema, wha lau maalie koe utau fe tau laki koe mo ki tau tolu. Ko no solova a ngape, koe tau hapai ake ke o tua, ka tau mamata ke ngai mea whakaofo. He koe uho ia oi o tua, koe ofa. Pea koe ofa ko ia, nei whakahākia, hange koe tohi koe nei whai e paula, ke kai ngā Filipai, ke ia te ki moutolu, ai whahi ngā loto pehe. Koe loto koe koe ihe otua, koe uho e otua ia koe ofa. Pea ka ilo ngā tā, o whai ngā tā ia, ia whai ngā tūku ngā peo e mo ui. Pea koe wharotolahi en ko whai e te vita ka ki tau tolu ka wako tūtuku, tau hapai ki ai. O kwa ke tau o tau tolu ki a panke, o tau hapai, o tau whai ngā tā ia ki ai. Koe ulak mea koe nei whai e te vita, kamata mwe eiki. hapai kia te ia, ai ngai mea koto api. Pea koi a koi ki pou pou whalau maari au tau whai koi a ke tau mana tu imua. Ai saame oi aho koi ni, ai saame wanima vesi ulua kipe e otua o kou hapai atu o kulau maari. Pea whanongo mai otua ke tau ngai whai ngata ia koto api. Koi tau hapai koi kia te ia o tau palpale ma whaka whamili. Tau palpale ma whakasias, tau palpale ma whakaako. Hikai ke li aki ki tau tolu, he o tua tene ongo i ki tau tolu. Pea tene tokanga mai ki ati ki tau tolu. Tau ange pa mui o tua mafi mafi. Kawako tutu koe hoko i ki saame wani ma vesi uluaki. Ne ongo ulahe ngai ako na ke vesi uluaki ke vesi hiva. Kako ufe unga pe he vesi uluaki pe pa mui kamata. Koe mea kotoa pe utau fai kawako tutu koe tau hapai pe ke o tua. Ai tau mea kotoa pe, ke tau lotu. E o tua kumau hapai atu, kumau ngai whatongia kotoa pe, ke a Fiona. He kumau ilo, o kui kai lahi a mea ia ke a te koe. Pene ngon no ma whatuki tuki, o a ue ke mau whai anga hala. Nā mau kei hapai atu pe, ke a Fiona. Pena ke fua, pena ke whakamole mole. Pena kei ke a mea ia e lahi ke a te koe. O ange koe lau ai puna ke, kua hulu e mo ua, i kai paanga a kia. Kane toi whakatau o mau tofi a ihelangi. Ko uipe ko ofa mai ka teku mātu. Whawhita ea te o tua e tari lot. Ma hoko e mau ki polo kalama ko e ni. Ko e polo kalama ke whakahoi fua ke mau whanongo nongo ai of. Ko whai mai e a Fiona ka teku mātu. Tā poa ki mai a. Pareste ni ka umai ka wako tutuku mo ki mau tolu koto ape. Hoko e mau whai whatongia. Ko e mau whai whatongia atu pe ki a Fiona. Ke nam kakala pe fa tupu hoi fu aka te koe. Tari mai ae mau lotu I heo wani. Pau mau kore koto eni hua fasi isu klais ko alo. Kako mau fa mu ui. Emeni. Malo apito koe lava ia e tau ki poloka a malotu pa ko kore fa mole mole atu. Ko hui koe tau anga maheni pe foki koe tau omai e tau kau faifkau kawako tutuku. He ko hui foki koe koloa ia ke tau kau faifkau e fonuani ku na hoko koe kau faifkau shea ta tau pe ihe siasi e a meto tisi ka pehe ke siasi wesiliana. Ko pape ke ngai funga vaka ke he ko tau hoko e tau kau fai fie kau e ngai lakanga me ngai tuunga maalunga I he ngai siasi pako ia ko ata ko fol mol mole ko hui ko ahoni o teo foki ai konflenisi ai siasi metotisi o kamataia I he flaite ko e nio to osi ki he pulelulu o hui ke kahau pako e siasi wesiliana foki o ku teu e nau wai whonua ki nau tōna e kamata e nau pōhiwa ane e fiafi pa kukuwhai ai polokalama ai nau kuatako ia e kakai fiafine pana e lava tu foki ane pongpongina ai whataha kuatako ia ai kauwhai whikau ai siasi wesiliana pia kulotonga inu silani ai palestini o siasi te vita koloa ia havea kohui koe kuata ai wai whonua pia mwe tariu iko ia ae kauwhiwhine aia nae whakahoko ia ane e, pongpongina I he e, hongfuru maataha ae tariu iko ia ae kauwhiwhine o e siasu e siliana peo kia ipefoke e kauwako tutuku o whiwhine e kosiko si ato utai kuna hoko koe kauwhai whikau peo kuna uwhai ae tariu iko ia o e kakai whiwhine I he aho ni papeke siasu metotisi o ku whai whakatoa foki ae tariu I koia ae kakai fifine koia o siasi metotisi oku whaia ke cathedral I pane la I apongpongina ia oku mao koe ki ai koe nau tariu I oku whai e taimi ua ato whatonton oku kakoe ki polokalama ia naku mao ane po nau rotonga whai atu e nau wako hiva ae kau whiwhine ki Elesli, pia toki tālai ae taimi whapapau I koia. Koia toka ngā te kau korisi tutuku si atou tai whiwhine, koi ngā koi ngai polo kalama koe ni oku uki ki tau tolu ki ai pako tui pete mou tai mua. I he ngai polo kalama koia oku uki e ngai siasi, e ko hui koe whawhalala mai e ngai siasi, ka te mou tolu kau whiwhine, ku mohoko koe kau whaifkau, peau tatau pe pa moe mātua tangata ke tau poupou atu ke te utariu I koia ai kakai whiwhine ki a pongpongina. Koe ngai programa pe foku ki koe nei whahoko atu e tau palestini I e tona ki koia aho tahaua kouhi koe tau programa tatau pe ia ki mahina ni koe tau teu pe ki ngai Tariui pa mwe ngai whatongia, mwe ngai kawenga ke tau poupou ki ai kawako tutuku si atoutai. Ko hui ke lava kakato ai o wau koia o Tariui Septema ai ho eik fafine e mahina koia ko Septema. Ko mahina foko ko okatopa, ok mahino pe foko e polo kalamaia ai tahe ngai yako ai si asi. Pea neongo ko tau tol foki na tau wako I ngai apeako ke ke kako hui ko ki whanongonongo peheni ka tau tol ka wako tutuku si atou tai ko hui ko ngai apeako ke ke na naukau hono toko ni I koe ki tau tol I ngai tafaki ki tua ai apeako ko si atou tai pea ko hui foko uhoko ai ngai apeako o whamanatu ai ngai ako pe aisi e mahina ko okatopa ai ako ia ukamataia e ako ko in atu po high school ko ki whanongonongo atu pe ke kau whaife kau pe amoe kau sekeri tali whafeitu u ko ngā koe tau ki I oko oko ko ia ke mahina ko ia ko okatopa ko tau tokanga ke taha ai ako anga ko ni aisi pa ko ia kufai mai e nau tohi kore whaafi mai ka ki tau tolu ka wako tutuk ko tui pe mahalo pe kua watu ai ki tohi I whalaka ko ni nai atu ke ngahi siasi ke kepe tatau pe siasi wesiliana pe amu siasi metotisi pe amu ngai funga waka ke kepe o siasi wesiliana ke tau tokanga mua ka wako tutuku si atou tai pe koe ha ho tau fatongia koia ki he mahina koia ko okatopa ko tau ki fatongia koia ki he kolisi tutuku ako maolunga koia koe tupou high school aia koia e whakaho koia e atolu pa ko ufaampe ke mo tatana ki pepe koe hape ki mea kumo wala mau e ka wako tutuku kehe o ngai funga waka te koe ke whakahoko mai pe mua ia ke tau tok whakahoko I he aho tolu ko ia o Okatopa neongo ukamata ai konferenisia ai sias metotisi I he aho ua koe ni koe whalaite a koe ni ka toki whakahoko ai o tau aho I he aho o pule lulu ke tau toko ni atu ki ai kawako tutuku si atou tai koe tau whanongonongo pe ia pa mue tau whanongonongo anga mahe ni pe koe tau lotu hufia fe ofa aki pe ke tau anga hufia ai kolis tutuku o hange koe ia koe kawenga kua fotu u ke tau lotu tai tuku I he toenga tau we ni mou ilo pe ai langa koe ia kua fai e kolis tutuku u si atou tai ke whamanatu ho tau tau fitu ni ma o ke lele pe ai ngā ue koe ia pe a ku amanaki pe e toki whakahoko mai ai inasi kakato koe ia pe a hange koe lau kau ako tutuku tau lotu pe ki ai neongo tau tō nou nou ho tau iwi ka koe wha amu pe ia I he ki whai ngā maari e koe ne toi ngai tau ni ke tau tātahana ki pe ho tau inasi ke au koe ia ke konferenisi koe ia ke au kisune o māu atu ho tau inasi koe ia kisune koe ngā ke whakakato ai tau polo kalama koe ia koe ia ku kore wha mole mole atu pe koe hui koe tala kawe ngā atu ke a teki moutolu ki ke e tau tātana ki atu pe o atopa o a uatu ke mahina ko me ko kakato ai wha amu ko ia nai o mai ko e me itonga e mahino pe ko lau miliona foki ai mahu inga wha kato a koe ni o e whare ako pe amu e whare wha manatu pe neongo e ne lahi pehe ka ku tau hukuma pe mo tau falala pe te tau lava pe o whakahoko ho tau ngai whatongia ko toa pe he ngai tau ko toa pe koe au pe he ki whanongonongo atu pe koe ki whanongonongo pe ia ku atu ka teki moutolu ke tau whanongo ki ai koe toe ngalewa ho tau ngai whatongia he kai toe tuku atu ia he ngalu ea te tau wakai ka toa pe ke tau pesi I whakawike a ki tau tolu ke toki tuku kakato atu ai e tau ngahi fie mau koe tau ki program pe au ni ke tau program alotu pe mo whahoko atu pe ngai whatongi a whakasias ke tau kau ki ai a kau ako tutuku opi ai tau fanonong e ago ini tau ate tala monu at kate motol ka fi fine ko to ape ka wa ko tutuku ko to ape si ato tai tawang ke mo ma hatari u fi fi e aho ni pa mo pong pongina e le vai malanga ko wa fa at kate motol ko to malo apito
1: ko e tau tai mi ku to tau miniti e valo totalmente valo ki he ua I he hoa tani pako whama alo fau ki sekretari a kuto tuku kasea tau tai te vita kata ofa ono whakahoko a e polo kalamani ka ye la valere e programa I he hoa tani te tabu e fau ki mai taim da tau be osi a e wike kahau wike hoko mai ko e tau programa o ku hoko I he hoko koia a e ua e fai e kolosi ki he kawai Waikato ki a Paula Moala kene tuku maha ongo o glorotonga I heni foki a e timi koi a tautahavalu a tonga a ngahi a ko ki he nauwainga I he ahoni pea glorotonga I heni pea mo e timi ko whakaako koi a Australia to lahi foki tau whanau tonga o ku kau mai ki he timi koia pa me Australia pa pehepe ki he a timi a New Zealand a New Zealand School Boys ai a tau e timi koia a School Boys a New Zealand pa mo Australia I he fa I he fiafini ka koe tau timi taha valu pa me itonga e tau ia pa mo e paperiane koia a New Zealand I he tau taha valu pe o si hano to o koia a e timi whakaako pe ato ke hoko atureva a e timi koia papeli ane ke na fetaula ki pia motonga ka te tatu ki whanongo ka toa mea kotoa ki a Paula Moala ke ne tuku mai pe ko e anga fefe tuku ko ia a timi a tonga pe ko, a, ko hae taimi ko e fetaula ke a e timi a tonga pe mo e timi whakaako a New Zealand pe mo Australia mahino foki ku au te a fisika ki kao maa fisika e programa I he fe au hi koiri ka te tau tōk whanongo he mea kotoa ki a Paula Moala. Kaje, sekretari ko whama alo ka te ko. Nā loa pito, lawere tau programa ko ia mea kututuku se atau tai I he efea fini. Ka o atu pe a e whasi koni ke taitari aki a e tau kolosi ko ia ki Waikato ki a Paula Moala ke tuku mai ha ongo ongo ai ko ilo pe ku lo tonga tau mahalo ai timi ko ia a tonga tau fa ko tonga pa mo timi papelia ne ko ia anu silani I he tau ta havalu he ko shoi fo ne pe he ke kamata tau I he taha a tonga kai fai leva ha kolosi ai ki a Paula ke ne tuku mai ai ongo ongo ko ia pe a behe kawai Waikato ka wate fasi taritari aki ko kepu la wakien pe a moe whaka fie fia ki watu ki a ki mautolu taritari aki ai pe mautolu ka whanongo I he ope pe a behe ki ngalu ea mo tau taritari aki tau klosi ki a Paula malo

0: siku mo ha reva ko ni o ku ikai ke mo o ku ikai pe ke mo ta mo ni sin school boys pe ko aseria ka mo ka fili reva ti mia ko New Zealand Papelian pe ko New Zealand 15 eh ai ku mo ta ko ya ya si o ko e ko e ko mo imbo ila ya pito ai va ngani a talo e ku heni i he valmo fultu pu mo si o ko ngai mia ko di tou eh
1: kaku kaku ya na mau ena mau ia seria he wano au atolu. Na e mautau matolu e mo Australian school boys. Ta mo e Australian paperian tuko ana atolu.
0: I o tio? Sio ke na kehe kehe, eh?
1: Ko ia.
0: Kehe na kehe kehe ha mea koa. Tau whamalo pe. Kehe pe kuo mai whanau. Pea ma, ke ma uai pa moha anau contract i e whanuani. Ke na wa, ke na wa inga pea moi. Ka kukai ke tau ilo foktonu ke whaha eke ia. Kia ke kihe a komiti ko anuslani a fagako peko ha ono uhinga kai ke faha tau pa New Zealand school boys te ha te kota no a peni ne lere mai ko ya ko fe pe ku ha u ko he tau fra vahe i he vahe saute mo central pa mo no a te ko ia pe te ne fra fufonga i ko he tau mo tonga mo fisi mo ha mo a
1: eh
0: kag mari kage
1: Iyo,
0: malo apito fa malo apito kante ko ka ma ki programa i fi fa angenge ki Paula. Iyo ke ni fagaus mai. Eta programa. Malo, Paula, mahal ko ku mahin ko ta ko na ku ta ta fa no ngo tonu pe ki ai ka ko ko anga e ku vakai ko no uhinga pe he ko kama ta ko me mbua ko timi fa ka va he pe o ku ka ta ko mo fisi botonga mo ha mo a ku ha ko iyo a hange ko ni ko tal mi mal ko na ka ke la va i fo ke va lo fu tu pu ya fu va he a no a te a ko winga fu ta tal mi ko ya ke ya ko mai fo ka so na ya mo ka tanga ta ko ya eh fu fu ti mi ka no a te mi ol pre ki pena to le ka na na u ye school boys
1: eh
0: e tal mi ko ya pa ka si yo na ta u pe na to lu i he i he school boys ko ne ta ko mo va he nga no a te na te hu mai pena to lu ka u ti mi a no a te Aye, ko me ko si ko ke ne madung kaje. Kapa ute ha me ke ta na ki mai, pa ke ta na ki mai ku. E Paula Malo.
2: Malo de. Ko te ke la he pega fetu ta ki mai o a fra ke ke mai to si la kanu fa va inga ta mini. Ke apia ko Saint Paul. A je Saint Paul College si ka fitu fitu e huka nui road. Oku nau ia he ta mini. Eh apa nak faham ke? Apa nak faham ke? Apa sias sesuatu metode ini? Ia beritoni Hamilton Methodist Parish ku mevalo. Si kaua pay the street. Formula 12 sepe David me amai tonga kotoa ni. Tu formula tu mai formau. Formula tu ada kita painu ke tonga ki.
0: Koya.
2: Tonga kau ke nau. Ya mai kia itu. Sehingga kalau ni kamera he uah ho ata, aje uhinga he tu apa ingat fa nau he pong he sabate tu alpha. Aja aku unu mai kia ho ata, kai ata mo ni ihi ke ngah aku hiwa fakasias mulai meko ya. Pemarolo fok mo fa nau ihe ke apa ingat karena tu mai menau tikite mai he New Zealand Rugby Union ke nau sio tau ihe. Waikato Stadium ko tauia Waikato pe mo Tasman nai o si fetu tak mai me poate a Nusilani na ofa mai te kite ke ala ke whanau o seo wa inga hefias koutu ke whenga maari e lere ia lava na u whenga panga hoa ta na u seo tau e fias o si fuga tau na whokma maa rolo pe uhi ko e pe na u wa inga hepopok sāpate
0: Iyo, ko whamalo
2: Mea mai hataha kota pepe Waikato na swai pe kore ke kataklotu te mau malangataha i sāpate aho ni mā taimi whāa sias i he holo kau te Pasifika kau te Pasifika whare o ku mau malangataha ki ai he viafi pia kamata rewa fōke whānau ke tū site moe pule lulu pe koe wikenda
0: Iyo, ko wha malo at Paula, eh? Malo apito, pia hange ko ni kore at kainga tonga koe lotu pe e taha wa inga tau whānau i aho sāpate koe lotu pe e taha, kake? Ko fa malo at malo apito no tuku mai nga he ngongo ko ia pe ame he tau timi tau taha valu ki he aho ni Paula talamanu at ke vai nga ko o sea hakai i ne tu he tainimi
2: te kai ke ulava si at ki loto
0: ko ia
2: me pe ko se at ke he papatohi kai ma hau ki he whango fulu

0: koi tangi ku half to tonu ai tolu wa tonu ai he fini pe ko ta programa ne ho ko ta no hema lai spoti ta ko ta tali le fo ka to ga mai le ki programa ni pape ka silvenusi ta mo e pe au ka donga ko silvenusi na ku tali atu i he lai ni malo Katonga, kwa ke ongo mai, katonga. Katonga, katakpe kwa ke ongo mai. Ki anmiuti mai, koshatu kukerea mai, kwa ke ongo mai, katonga.
1: Kwa namindi?
0: Iyo, kona kwa ongo mai, malo. Venu siena kutali hela ni, malo.
1: Malo, kwa... Io casa ho fatto il programma Carlo Spotti e per fin poco ieri fu mo benista moderno da cavo fai un elo al polon poco sta ok e mala Spotti benis malo da un ma per fin malo mo so foi un male ma taimi o cu la ben a me che fa da da Spotti così che da chi fa ma bobo ma te è venuto te Carlo che tu a fare ne to cosco na obreki Kebetulan Santa Fe kalau tu kan dia mahu kan, ulah yang ada buat kita ini. Media dalam noah, orang tua mengambil hokai, kata toki hok waktu kebetulan ulah yang ada wifi waktu tu, kata kamu lalu selani, hanya ulah yang ada ni, fahok, ia kau itu sekian waktu tu super rugby, kemudian waktu tu kan dengan NPC, kata orang ni mengumpul. Was man I don't know. Kaitau aki na mali. Kaka kono lili ko South Africa. Kita uwa tol mo sa asme ya time na tau mata vai vai ya I ngai tafagila. Kada ki melu ki malo ka ke ki pemange ha o ki. Tata no ma tafag ko ya. Me ko na ha ko South Africa mo na ta no ko ha ke ta mini hang hang e ko sia ke fai ha po tu tu abri ko sio ko ki kau Tak kau faham ni, nampaknya tuan kiri kau bayar sekalamu, halus sekalamu, kau betul fendi, bayar je kau logo, melayan lah suka. Mana tuai kau je baik kami, mana ngai tapak lah kau ya. Tapi kau ngai tapai ya sekalamu, lah ngai mata bayar, tahu kau ya uang tolu mufal kau lugi ya. Kita dah lama lagi tapak kau ya menis malu.
2: Yo, mohon abis doa kau tukar kuai, amai ngah mi alah ye. Erasmus. On the living form of Inga, but I had out there, the dog guy. But talking my no, I angala him morning, Pito Hotel, Etaukau, Tata de Vito Gisigalamu. I'm talking as if I have by Anga, Pagula, Tola, media, social media, Peco, and Anga Fefe, and Awako Sigalamu, but I am when I don't know why. Pemono Fili, Koi, I go. I got a team going to South Africa. I go by Angala him one yen, the Escalamum line out there. I don't get for Ilahika Ikai, going down Fetara and I don't hold my South Africa, I Mahalo, a Gito at Uya. Kapa, we can get out fire. I eat a Mula, Lahika, Ubainga, or break in my time to Lahik.
1: Tau mone lau ten fuke, whehanghanga e rai tim lalahi, ku auto hinke e ma inga. O lau siute nau ke lawa ku tau ngo futup lahi, ka nau ke la beo vai, ka tau tau konfini atu fika, tsuke tau te fito ki he loto sika la mu kau huwa, konga be matatou kau inexperience, ka nau siute la vea lahi, pepe kote e ya nau fa kau kau, que ta fan coya que puke mai gata pet un plot ka ko so ko plot ki ka ta un ki tu ai ka ta ke ki ba ga ne ko ba ga ka ta mo ko ko pere ten captain maro be be ke vitalik ba be ka wadro ka ka wi to ai ga ba ta ke ke i ki pe un ti so de na me hangi de ko ba ga ba ka ta ma sa ta ba ha si o ke ka pa de de ko ko ke ke si ri ka wa na
2: Kerry, yang ahi lele I pulu, ko fenga ka tangata fukia, tangata fuseka lele malo I mohne masiku ini. Tahu siang apa kia ye? Kau dia ke horo ini fanya lele. Ayah ko tak hanya ko tak hanya misi operasi alko di South Africa. Pea pehe mo fanya nuku ye.
1: Fanya
2: nuku. Kau apa anak le nau tata awai? Ayah ko ne huma, ko fanya ko kapau de fili e da min ko ta una qua da do ku sai pe pe ki ki fale le si be a e po ki ha ba sta ke ta uli li ku hange ko horau o mai ka ta ma experience e ko ta mo South Africa e o ko ke firma o ha ta bai bai ta pe te na to kita o pre
1: ta ha ga le le ye mo ta ha ga le le pe ma ka ta ma ha ko vi o mo
2: Oh, we have a lot of people. I do sure get it out with Matana.
1: Que foki mai que vaina ai halu firma da que obregi ti fama mama eta fa koia de luz
2: io o go guia de foki horo ye na wo go sia ki sia pani han epe como unha eta si pe te que foka mo unha que ko unha fuko pe oficial pa que to ya han el liu ana que sio ma han esa ye en arbalai ki sia pani pa ko eta mo foki ma koi na emisi lahi kawi he misi ko he alu koin ki saura nga ta ha unelele e pulu e fihi e hange ko pai nga anuku pa ko fa fo ke mo tu tu ka dam ko ni pe ulau tau ke ai ko tau ka ko nga tau ke ia ko tau fi ma ki he tau ko mo saura afrika e he tau ko ta faino e ka pa te tau wa u ki ai e que tal foi o mon holau que ca o tau e se fica na matu o tu o pe un auto de va be pena todo aí é como aí no coche ia é o que pe go na o fang fu foi que un auto que si pe é o fu na tu lá e vamos a o ovo aí todo no é que é que foi fogo que go fu lele lá é que lele fica fogo de que é mas o inga que carry que ne break through Kausala fitai ya ulafu papel abido na do we. Ya ba ke sio ke la ba mata dolu. Ko ge hata haya silim ye. Pe ko huka fuke tama roa. E ku pe ha pe o to ba ka o ba inga luz ka hange be extra luz ko we. Ai ko ko ne ai na si la be ai ko a ali sabe. Ka ge ko ha ko la ko fa hinga fo ia ku ta firma o ke a ru ko ge World Cup. Kau kau tahu tu ada dok saya tu kau tahu fit tua fitnya mau ngomel ayah aku saya beri aku firma aku dia tahu lolo aku ke pun lah hilang ni ihe mea ihe wing ya ayah aku kau tu lawi dah neo kau tahu lawi kau tahu sama itu ngah kau Karen tahu mau follow aku kau tangan saya aku futeo no ini store eh kau pe aku saya tu lah firma apa ke ya hata hai ka tu ke sabre aplika ya ka bu bu yo ma ke bon ke le clack ko ku fili ya ke Yeah, on our final Mali, but we have got in our car and out of Africa.
0: Malo.

0: Iyo.
1: Oi me a faka me mai. Feinga ke la nga iha ke si o nāpi. Ka kohai nā ne amanaki. E iku ia.
2: Ko e tautaimi ku half to tonu ai fa tolu tonu ai hefi afini. Pea ko tau programa fukeni o kuhoko ai tolu fai akau. Pea si iku tautali lei ai a pita akawola ki he polo kalama I he hefi afini. Pita, kau siapa yang katakan ke mama di mai kau hinga ke fuhiva kau ni aku netali tali aki, ay polo kalama iye fia fini, pako tu ibiau, angin kau fanongo, mahal kau fast to tonu eni ke kau tu makoya, ki tori, ke fa fa kau kau kia pita, kaje, kau fokat katakan ke tataki mai ta polo kalama, ki fia fini, malo pita.
3: Malo de vida.
2: Malo.
3: Malo de Faya Mari e Fia Fini que Faya ha asimai que Faya e ha potalano aquí tau polo kalama ma wikimuri ae kui loa peko e RSI e Nui Silani e a Faya Fia maupe pao kau mai ki e I hoa afi hoa po mai te o mai o whae toha tala noa mo whae te ha whamatala ke tunga kia e tau polokala mga awe I Nui Silani. Pea te ke kamatako o mo whawhetai pe ke o whae iki. Ange koe tau au sia e fia fin, koe ne tau hii pe pia koe koe whakoloa ko whae mga tau polo. Pea te ke kamatai polokala mako to mo a kore pe ke uwhangat pe tala malu. Pea taka teo ke ai ta no pe dia e ha update de line da puro to ha ko e ta po ama awe ka I fola mai di tonga di tani por fa mo mo fo hi va ko na ki ta hu mai fa no ngat gai ma tu fo hi va to nga ka to ko ko hi va pe po ka ma et na e ti va mari fo ne ta pe ta u ko ko ta fa no ngi tonga e Iho no, iwa. Pea, kao mwoni pe, koe tafolonga I he o kawai pe polo kalama, koe taha kokea na hi whaingata to siare tai no mawahe ai. Ai hoa, pe koe tamai, pe koe whae, o wholau ki, wholau mai ki Nuslain, tuka whiteria. O kau ihe ngahi pore koe, kau plaku moia, mo siyo ai he tau polo kalama, pea, mwoni pe mea koe tano ke. Kau kai koe polo kalama pe u pia katoa pe ai society I he tau teanga ngai pia mo. Kau whamalo tiri tatu mai whanga maari. Kau whamalo ngai pui pui hae mea te ke mai te te u eiti te te whai mea pia ngai te ui. Malo.
2: Ikai e pita kutua nga te programa ko hui ko haha o si o goia ke tu goia ka unga ue tani mi mo anga fono nga ko e ka kia ha feu I ka te au tani mi ke u ilo ai anga mea ko hui nga pefo kia hono a tukua nga tu koe ki a te koe ke tataki mai programa he kua I pe nga mea mahu inga o hange koe ko a whahinga ka pau kona fokiat whahinga kuna te kau mai ke programa pea mo Ofa pe, o kuna o kei tauhi ai pe, kumia mahu inga fokia ae lao koi ae fonuani, ki he ngā ue koi di, ke kei tauhi pe pita malo.
3: Iyo, malo di. Sai ka tupu pe mua ke u, ke talanoa pe o mi whakatehiko pe I he motsau pe he koe saunia ko utoka ngai. Aia koe, ke motsau te foki o ku ia toko employer e toko uata. Peke kau peke ngahi ngai wataha I wahi sau te peke I whakaiki ki atu pe koe Christchurch I wahi tau ngawe anai peke koe South Pacific Seat peke o mai e toko ngofuru ki ai I he memei e tau kotoa pe unga whai ngawe koe ni peke South Pacific Seat I memei whakatehito ia I Seedling peke koe e ngai a kau kau ai peke moe I hono pauhi ka teu teu ke atu ke ngahi oe anga pe an mo ngahi pibu ke ke ke aia koe pe tau ngawa anga pia taha kukra sesi e tai nimi na e tolu e tai nimi kau ko maaroloa te toko ua e ngawa anga e ua kau toi pe taha I pre nemi o kia e tau ngawa anga e tolu ai koe pepinoli o ku ia tau kau ngawa e tau kau ngawa e toko ua ua I he tai nimi pe koe nau ngawa e ku pai ko te te ai fu ko ni ai pai ni pai te class pai ni a o mai me fan ki nat ya ki ke ma me to ni ya patau le vai ai su ma ke ti pe pe to pe a pe le polo ho na ma a ki ko I e na polo tat ko ni ko de ko pe mauli a pe fan ki me a ko ko ka wi fo bi e mai sub marketing e toge ta o wa na lo tonga ya intani fa nga o te be fo ki ho tasi pe kare be fo bien a te kola ki ka mai tonga ki ai no to ko no no os fo ke to ai to o no o to to fa no ka pe kare be fo bien ai na o se te na puluni pe pa be mga nga wa ke pe ho tasi fo na na o me mi fa ti fito pe kare pi ihe tai nimi o nau ala tu ke ngai na wa ha ke he ngo wa ke he ka wa a pele mo me au ni ga nau ka nga we pe ka we to ka nga we to nga ko na ro to nga he to fa no to I otas pe pai pai na e ia e tau to ko no I vai I e mi toma pe a ko to ni no ta ngata pe a to ko tai wa pin na o mai ki na to luia I I he winta o mai o fai e ngau koni ke puni e kārepi. Pea, kona nau osi whoke atu a ngasi, mi heu gosi mo I keni, a e fuki, e pēu tau petu o whā ke tau mawhoa at ki novema. Pea, ki pui pui tua koni e ngau anga koni koe e Bright Vine, pea o mātou a koe o kuna ona e Bright Vine koe koe tanta fisi intia, pea kono hoa koe tonga. Te vita koe, o pei gai kia taia I e ngai whonua Pasifiki, awa re si sita, anau bisinisi I po orama roi si. Pe o mātou a bēni contractor, talu mimi he kamata, na whakalere ena I si anda I roi si. Aia o kuhinga pēia, ngalawa ena o aia o o whakakata ngai mea kukre mau I mkwe si ni, te ngai bisinisi koe koe o mau ki nauri. Pako tāia e, mea ku whāpore pore mau ki ai, te ka kato hako unga o mai I e tau kakato, o nau I toko te au tu. Pea ko tui toko nda, pea kono moni, toko lahi ni unga o tu ko whok mai pe tau kato pe, unga wilo pe o kua lahi. E, ato koni koni u whai e unga mai toa, pea pehe whoki e nau koni u whai di pisne chiko ni, o la wai e mau e whek mai. E ko ngā anga e tolu I enen, o pia e tau kau ngā ue. Pe toi ngā rewa ngā hinawa ngā I aku, I aso nini te te moe vai teni. I aku I hene Wairima, pe Wairima, pe whāma a pere ia te aku, pe toko lahi tahe tau kau ngā ue koni uko mai he Wairima aku, o a pio o te au kuku, I he tau koto ape, tau kuku ngā hene, le fōk kete tau pafitu I he wikosi, kai koe osi e nausi se ni pia whok mai rewa ai o tō lono I he weekend o due e nao ngā ui koni I sama. Ai pia te amoe wai wes, ma whiti nao pao ngā wena tōli he tāo, Presco, koe whare pēki, au nao tō pāwaru, kai au nao osu o tō akitonga, GNC, au nao e laini pē whā mo furu, aua, mas whok kota akitonga, kai au nao mai koe kau whare pēki. Pe vo ki e kamas put, pe whika hau nonga ki e nga tō koto tō noa. Pe tano I whāma koe ki uta I he mea, koe ai wai mea nesori, roto mai he nei tau kāhiwa, koe ngau nga whai ki nga tō koe peu I pula koe ni. Ki he ke ngai whāma hangi pe a pere pe kaha kalasi a kau nga o teu teu, tau tu whaki, pe nga tōla pe kia nesu. Pe pe hoku mai whāma mea sta polo heni, kukua te siwas, lama pe mo fe unwa ke tau pa folau a e ko tunga ku ai ko ni kon fok mai ko te te ia ke hoko atu ai na fini mari fo ke te vita e ko ni kon e folau mai una mai fo ndau tolu ku te ke ke fu a fo ke patata pe a pere ka wai fo fa inga fo nga ko pe fini fo o ue na nga me pe nga tau ko e lo tonga ko ki matala ko a pere o ku fai e kamata e pe fini ia pe ko e kosi fangi matala ko ia fa wa wa ko hi he ku ku ilo he kau fa ma pe he ki na tolo o kuna o pa do ta ka ko ni ki ma ki ti ko e flower finning o toko ni ia ki fo la la ko e a pere o i kai tari ki ta ingo to ki fu a fo i ki ma e pa tu fai pa wa pa di pe ni pe ga pe ngai ni wa di o ku au fai ai fini ko ni e tan patala mai ai ko ai pe na hi ora ti o tan ke fu na ko fai ai fini ko ke ka pe tu ngo ke ai tau ma we ai ni a de ve ka tu ka pe ka pa ku a na ti u ka na me ko si ta no me ke ko update de ti e tu pe no mate ke to ki o mai ka fa fu fonga ko me ai o na u na to fai a na to ka me ke pro ka ma e ko hange ko gisi o ki le la hena ke mai ke e ha fa por kala ma e me ka ko ko sai bi fo ke ta ma ko ko kong e kong o ngwa tu ma fe tu ni ko ri ko ke to la ta ka ma ko mai ke ni a ka tu ko te updated ve ke ma ve to
2: ko fa ma lo tu e pita ko ki mo ni ta ma ho me ke la ve ko ki ai o ko ko no fo pe o sio ko uinga me me la be ai ano te ke ko ki por kalama ka hiri ko ya mo toko fia mo toko fa ma halo a motor ka ta nga we ko i for nuani ta mo va va fa ka va eh o ko sio ai ko fa toko fa ko ya ko toko na ke fa i imagina pe ko va va fo ki o fa ka hiri wiki ai tu o mo por kalama i imagina ke ke os ke hanga pe tu i pa wa tu pe ko me programa ko ni ko me a ya o hanga pe ko programa ngai ko lis tu ku ko ke ne tu ko ko me a weekend ko me a weekend ka u ko me o se imagina na ka kato e pita ke lava ke ta fanongo pa ka pare ba ka ke tari ke ko via ke tu wan en programa ku fere ngai programa ia ke fra ho magina to le ke na na to programa ke aunga ke community me me ka ka fo ke ni programa alerei apito ko vi ku ta i lo ke ai mal do yeni ko ta to lu fika u lati nu silani he ova e me ko ova eh ko ta to ka kai tonga to la ita he ku ka wai mo ka nga ue eh ai he mea ko ia eh ko mea ko ku mahu inga ko ai polo kalama ke mea ka ku ke toki ai mea ko o pe ku te ke pe ke polo kalama ka ku ka ko mea ko ku tanga pe ko si lo pe ai au ko talama ko ko mo mea polo kalama he ke ni ko ne ape ko ke a to kona ki pe ni ku talama ia ku mo ua ia eh ka pa we pe he ko ta pe polo kalama ko ni hoko ke talanga ere ba ia ikai ko ta ha ke to mai ko ke por kalama tari ko ke foi o sea foi por kalama to lu ko ke na ke mo por kalama ko to ke ta fanongo ke ngai palo pare ma guoko ke kakai pe mo he ko ngai palo pare ma to ton ke ta solova eta fa ko ya e pita o hange ko ni ko hombo a ta mai fa hinga ko ya ko mai mo ngai me a ku tapu he i he ka o mai o hange ko ni ko ko fai to kona tapu mo ngai ba he pito ngai me ke tu ku mai ki ta fanon gai pa ko ha fahinga ku mau maui ko ha fahinga ku na hopo ho fonuani ke te kovi ho no tala mai ki ta u ilo ki ai o fa fe ako aki ki ai e pita ko tu ibe te di lave ki me agoni ko uhinga ke mo vahe vahe ke he ku polo kalama lirei apito eni pita ka ko mea pia ko ya ko ku kore ko ki ai o hange ko ni ko ta polo kalama ko ya i he aho ni fefe rewa ho sio ko ya ki ka ngawe mahino foku na wo mai ka ngawe ko ni ko mo tsao te ena ku ke ya i fefe ho sio ko ya ki he o ki ho va pa mo ka ngawe i he mo tsao te e pita
3: malo e David Kete au kou kousai pe a hoku mabe mwen tawi tuen mwen tau nga we ke tui pa aku. He kou nga mahinu peka ki nao tolu wata ape tai mkoto ape kau kahani hi nao nao fi tau taha pe nao kou waha meo nao pakanga kai pe au koko mau peo mea kaya kaya bini he kou nao fi tutaki mai hi tai mkoto nao fi whainga tā ia ia whainga mea. Yang mau gue pe proses di mau awe pe atau tau pe pe gue pe fokus tak perlu pe gue pe pe mau mau kau pas oke ya kita tolong tau tonga ay ay nak tim ini ngawe ngaku ya kaya ngau ngawe bau dan mau kota ngawe kota tapi tapi yang ngai isi wok tau tau kita laki mau ya ka ihe tem tau pe okai ke tau mau atabe mau tau pun kau punga biar aku beli mereka gaya, bahu itu itu beli nafa pon bapak mereka, okay, bagai tadi mereka mau autokonya, kita kena tol. Yang ini beli aku mau fatongi aku gaya, bagai kita mau mengait tutu ni kiri fatongi aku, okay, apa benda mau mui kiri, kalau nak support kau ngawe, mau ngawe ni, mau kau ngawe ni, aku kerja aku, biar aku faham faham itu pe, aku mai nape. Kau ni hebat kau, kau yang nak tahu itu pun yang awak yang ah, ya biar ke lawan fonuan. Kau nak usir lope, ame aku tinggal tahu lah kau ya. Kau kita hanya follow ya, kau yang itu kau mahu kelawan ke ayah, kau nak umai kini, kau yang penai korea, kau ini kau nak faham apa, kau yang nak mama lawan fonuan. Ya kau pun mahu ini kau nak awak ngapul, kau yang ngaji mahal nak faham kau ini. Ya kau kau mana dia kau. Si 5P mau menarik, alang kita pun mau kita ngah. Ya, kita nak tahu biar nak faham aku, yang ngah family ini ikut yang aku ikhaya. Kau tidak nak kata tapi, mahu sini kita ulungai. Ya, biar tahu di kelub ngahwe, dan nak orang ngah yang pulih ngah, biar aku extend kita kenal tol. Nau miarele, dan aku iya miarele. Kau iya kau. Kalau dia lah yang kota, lah kamu bimu ah itu kalau kau fakum, kau mahu mahu kau ni aik kau fakum fakih kau ipin mahu fani anu silani, ihe tafakih be nukai sini, ayah na fakun lagi kota kau ni di kuningaton fayan fayto, ayah kau motor hujan lah kau fatabu pepekiris. Pada way kolektor ni kih terangkan mau fikir apa kih inflasi ni udah berapa cipam, apa ni ubah mule kaya, awal dia bagi orang aton naya aton, osio kiki tontang awal kau ni kau monuya before nak kih mule ni mui, naik fay dua bang lau leh dia perlu fata gitu, agak kita lawang awal, ayah kau recovery deh hokat kau ni. Udah naik dia bifok mono kita okay dia naik di famil kata dia ufah si pupu ak mungkin auto ya umai no bege dia awe tu ngaku gay sayang bege atau gitu aki yang no tau bete kena tu kangai modu ufah bini ngai appointment ni kau ni specialist kena si okay tu ngaku ufah recovery kau yang kene o mau delay ai. Kalau itu ngai ko, pegawai ngai ko mengawal. Itam kita tahu pe, kalau before kita world fair tingtonga, pokok pegawai extendi, pegawai fahau kita nak tol, pegawai nak tarik bagi ngai family, bagi nak tol ko nak ideni, fahau bagi nak tol dia ko, pegawai proses dia ko mau ngageni, pegawai before kita ngawal ngah, pegawai itu dengan kata mau nak tol, mantu pegawai ACC orang nak tol now. Umai fai toko ni goni kena fai to, iya tu tong kena fai to, bebehe gini lah, hai mana ya? Aku mau ngawe fata bebe mau tak fak kerja. Kalau bebe kata ini, aku servis ngawe boleh fokus grup boleh ni November. Aku kei firma bebe firma haki, bebe tu kita mau ni tong ngai, kena fokus ni ke kata tengah fai to, toko ni goni ke ngai fai to kiai. Aku bawa dia ke pagalolo ay visa. Ke main aku. Fai tok kau ya, tok kita. Anak fai bintan, anak bermuji, muji tok dah kau ni. Ok, ingat tok bekerja kau, pokok ama itu ini kau. kakato ai ni ngai fai to o mo bia ko tu ma ho kia e mo ho ka ho ka no ko ni ki he to la hi kone tau ka kai no fta ka la ho ni ki o mo ni na ia me ka ma au ka be tan ko ge le ko vi ki pia no fo to ai pe ni hi ko na ka ki la va fo ki to nga ko ki ma u lo pe to ho fi ai ka ma au ro si o ku na ke hen o ku na ke tai fa la i ki to
2: ka pita ko hi pe ko ta tai mi e Oi da tami ko famalo at kat ko la valere ta programa i e fia fini ka te u te fa e ta la noa ki ta fa ko ni ke uhinga mo ne pito ke mo fetong tongi he go i kai ke ha pe ka nga we o nofo se se tu e ta o mo a vai vai ki a nga fe tu ko ni pita ko ko anga ya e kusio ka ko famalo ka te ko e fia fini malo a pito ka ma ke programa i e fia fini e pita toki hoko atu osi iwike kau. Malo apito.
3: Malo, malo.
2: Iyo, malo.

0: Kutata miku hokoto tonu aefa. Ta hoko pe ki polokalama koia ai koristo tuku tau fa aha upe mo pilo lemo. Fifia ki tata lele yango tangata koia o e fa polokalama fia fini. Si uta fusilui ka uma foka filimone kini mapola ke fa hoko polokalama o e fia fini. Ango tangata malo tau ma oi ahoni pe a malo mu fa hoko fatumia.
1: Pala mo e tau lava rinta ka ma te vita max ka ma e fefin.
0: Malo au pito malo si o mo fola watu ke whakatonga pe a mo to e foki mai masi o atu pe mo te vita hange o kumo mata i fie fia mai fia fini ngari ngari ne o si kotoa mai ka maasima mo e feke mo moa mo tuho o mo ha o mo ia kai ke foki atu ka teki mo ua ke whakahoko e tau polo kalama e fia fini malo.
1: Malo vito tinta ka ma te vita he mau whainga maari e o hi doi proklama re tio half hoa e ka wakatu tuku tau wha mo pino rewa nusilani whao ko atuia i he re tio PMN na tonga taha no aua po iniua e wha ema i nusilan na maari e goi ni ki wha kato ato e whatongia ma he ni aipa mo e presteni o e koistu tuku Frimone Kini Mapola kamata ke mo hata ulot Frimone presteni kamata me mo hata ulot hiriko ia pata toki hoko atu ki tau polkalama i he fefini malo vika.
2: Malo, tu a mafi mafi ko goi ko mauta mai whae wane a Fion. A Fion a koe kato katoa me mo lerei e unvesi ok mau iai. Ma whawhita i behe whaiga maali o e mo ui o e fefin. O lawe monu ai i he polokalama o e fefin. Tu peke mau kau whata be me mga hai polokalama ko liu atu. Katuku ke mamui mui atu be me mo e pole puha. Kena tā ke kina ki mātua he kresia ya Fion. Noha mea te mau pōtāno ki ai he fefini. Tuku ke lāki lāki ia pe a Fion nā. Mumua ka tuke mamui mui atu. Kena fula peko matamai ka mahaupa tu koe whānau. Pa mai a Fion ea kaisko koe mau whāmu ui. Amen.
1: Amen. Pa malo atu presten. Kuhi ke loki lerei ka mātā ke tau polkalama half hoa. Ka waka tutuku. Tau whaamu pilorevu o Nusilani. Senga maari e koe ni presteni ki whaimbe muha ki ilia taritari e tau polokalama. Ili koe ia te tau toki whakahokohoko atu e tau polokalama koe ni ihe fiafini. Tau talanoa ki he ngahi whatongia ko tau ikuna. Malo bito
2: presteni. Malo. O malo fo ki ke lepua e mau whaika maari o fiafini. O vee fo ki he redio e mtonga. Ya te vita mak. Ai om fega mari o ese fini ba ba e kolishi koni. A tutuku. Ai kolish ta fa mo pilo le. Ah ta fa ka pela ko tau. Ko tau la ma ko fa hela mari ba o dion. Ko tau ka wai i tona ki fra os. O e ta la ma hono hiwa. Ka tu be ba kai ki hala fonong na ka ta tu lo ese fini. Pofita i bega ne ofita i furifuri maana ko kau kaua i e fia swakola koni. Koe o tai tai rei ki motoro kau koris tutu kotoa pe. O ate oloa, o mo whanako amai e tau polo kalama o e fia fini. Tuku me ke helau maari o tua maas mafi. Kere fai hono fotutu e tau polo kalama o e fia swakola koni. Koutu yung mo ufe whanako amai. Hao kongo pa mehe katoa kana e tokihiri. Kai tuku pia ka re pua ke ne toki hanga o fotu tu mai a ngahi proklama o isa vini kako kari kari mo loto fie fia ki moutoru i e fia whakoloa koe ni malo abito o kia tu pua
1: o malo atmu presteni koe hiko e lea tankari o e proklama o e fefini kau kau whakataha pepa mo loto lerei kau kore stutoku ko hake i he Paingan, tangtang Palestini, tau whawhitai pe kotoa maf maf, ko hui ko ikuna kafa kafa, ngai whatongia, nai whai hono whakamohi mei ulu. Pea ko ikuna kafa kafa ia, kau pe, ko hui ko kau mai o tua. Ko tau polkalama he fia fini, ko tau polkalama pe, ko hui ko ngahi ongo ongo. Pe mei he, o tua apai, ko hui ko katoanga, o e tau walungo fulu ai ongo apiako, Polis tau whāhu mō pilo revu, pa mehe otu hāpai, Pe aku whamaro lahi e ni kia te wita ka maari nta, e ki mau whainga maari e ke tuku atua e tau ongo ongo koen, ko hui ko e ikuna mo ui e whatongia na e whai e lere atu ki tonga, mo paisteni, ka mai tunga mātua, mo tunga whine mātua o whakakakato. Ko e, ka koistu tōku na kai ke mou lawa koena ki he polo ki he katoa ngā, ko e katoa ngā whakawhie whia eni, te wita ka maari nta, ko hui ko e futau lahi, e whanonga mai ai ki apia koni, pe ngāri pia moia he ko e apia ko pene o tu hapai, ai futau lahi ko e ni o ku au ki ai ki tau walungo fulu, ko e toi ngāre wa kuna whai fo pe mahalo i hini mga fulu, ki he ua fulu tupu. Pe a ngāna pia pa meonga apia koni, he ko e apia ko e ni nane tāna ki ai o tu hapai pa mei o tu mua mua, lulunga ki o au ki hapai hake, ki kawai ha ano, ta mo pangai. Ai ki api aku koin, na e tutua e ngahi māma pa kuna hoko e kau tangata me kau whiwhine o mo ngai tangata hi e pureanga, pa mo siasi. E aku whiwhia e ki api akoni ke nau katoa ngai tau walungo fulu. E na e matu ngai e maulawa ki tonga pa mo e paresteni, o whakakakato ai whatongia e koris tutuku pa me inusilani. Ko e whakafi whakalangi langi o e katoa ngani, na e whakafakalangi langi ko tangatai ki paresteni peo e siasi, ko five kauto ki tā te vita kolo aia havea, pia mohono hoape, mele havea, minaua e whakaafu whakalangilangi o e aho, na iai pa sekretari lahi o siasi, Alfred Atiola, ka mā ai sekretari, ai talasi lahi o siasi pa mei tonga, o tua mahe, na i hapai pa moia, pa moi kau wholau toko lahi pa mei o tonga. Ko nusirani foki te vita pa mo rinta pa mo kau whanongo, ko kina o tolu e toko lahi kaha, i he kau fulau ko ini ki nusila. Na kamata aki pē e laka, whakato wako, na kamata pē pa mi api ko pē tani, mo tolu ko ena kau apai, mo whanongo mai ke polo kalamani, tau lau ilo kotoa pē ki ai. Kamata mi ai, o takai o au ki he api sastonga hau e ki o hifo ai ko hala tu i ia. Hifo ai ki hala holo pē ka, o toi foki mai pē, ki whare whakamanatu o Sastu Poulaki i he whare lotu, o whakakakatoa i he proklama. Na e kau whoki ai e to uako ai, koutui pe, i he tahiva wha ono, ki he tahiva ono ngofulu tupu, na ia e fine motua ko mere waikona. Tui pe ko haa waikona i loi pa mei uiha, na ia e fine motua ko ia, na kau he laka ko ia, pea moe toko taha e te wita mamurinta mo me kau whanongo. Ko fine motua pa mei nusilani ko lauhina unipola pa mei o ua pea molofanga. Na e wholau kau pea moia hei wholau pa mei nusilani. Ko e kapteni ai tahiva ono tolu. Ai fine eiki ko ia, na e fiefia peke wholau pea mohono ofe fine, pea mohono famili o nau whafofongai. Ahono tau ine kapteni ai. Pea moe tō wako toko la. Na kia ke nau la vāge. Kana iai pea moe whaiongongo ai reti o. Mahalo ko moe moe whakahua. Na i kau pea moe he kau matu o tua. I he tō wako ko ia. Ko whakawhia fia fōk te vita ko e. Ko e laki. Matāpure lahi ko e ni ko e koris tau whahau mo pilo levu. Tahiva nime nima. Ko se miskawa. Ko e fuafua matāpure lahia, ko e stau whahau mo piro rehu. Neongo ko tō tau ato e tamai koen, kau mau molomolo mui vai atupe e ngai whatongia. E tau a tā e whihi, a tangata koe niu heni ke heni ai e tangata masi ko Suriasi tōta whaiva, kau moia e kau korisi mua unau ki tahiwa nime ni mai, unau ki mo ui pe lau mari lei pe. E ako e whatongi a ia e te vitana e whakawhiawhia o bitu. E whiohi e ka wako tutuku. Neo na kai ke whai halawa he fitu ni mābe me i Nusilani. Kana mau whakakau kau pe ke mau whanonga he walunga fulu o whafafonga i ki tau tolu. Pea oku o atu ai whakamalo la. Te ki mou tolu kotoa pe na mou tapa mai. I he mea whakasenite. O whakakakato aki ho tau whatongia. I ngāhi siasi Westland tau tainau tonga, siasi Metodisi, mo e kakai pe o haapai. Na mo ofa mai, ko hito whakatangi koe ni, na whakakakato, o fuaki e tau mea i fi. Te vita, ko e fie fie ka kua fie.

0: via ai ki whāna wakoni, e nau wala ke nau mea i whou. Ta pau nau fia fia ki nau tolu, fia fia ki tau tolu. A tau whakaka kātua e whenga, ko hi koe ka sio whaki, ki tau tupo o e whanua tupo. Pea, o whaka fia fia au pito. O tuka hene whakamari e koe ni, kei toi lahi penga hi o ngongo. Whakamari koe ni, pa mai paiste ni, ko hi koe ngai whiri lakanga koe ni na e whai i he, i he koisi tutuku, ko e komiti lahi a e o tuha pai, pa mo e whakakātua koe, o mamani na filia i he osi koe a no malangai. Pono tāpua ki oi aho e ngō kolisi. Primone, ki lawe mai ki ai, kata tu ki hoko atu. Mālo abito.
1: Mālo abito, re bua. E wita ka mō kau hāpai kotoa whanongo. I he proklama koi ni. Kawane proklama whakapie fia. Ne whakapie fia fo, toki ala o kweni ngai proklama whamanatu pehe. La repente fo ve hala inta ko te wit tala va du ko ni o ko ko fa tala ko fa ire puha e fo vi vita ko te te taula ki mo to wa ko ai ko to wa ko na fa la ko e mi ana to wa ko na kamata pe me fa no ke ni menima ai fa no ke ni menima na ke tau ke ina to la hi pe tra no no fa to pe na to lo pe ki na si la va lui ko to ta pe na lu na la ke te vita ko mari ko e pua ko mari o tu fua vai korna do kana fua alof ui habe kana to mari be pe mo tu fua vai korna tamai ko e tamo ko te vita vai kon ko ye to ta be ne hafo fo fo gai na hu ki pilo le we tai fa o e te tai vani ma fa pe a me ni ma ni mi ni ma no ki be a ko to wa ko hokoia na ke fo vie fia fo ko hau ai situata lahi koe o menguri o si kau mai mo mautoro. O kai fwoi nakai ki ako fwoi tau whahau na tupo keilo i maufang na ako pe i tonga. Kani hape o kumi pe tau kou ku ofi ofi ke kawai pe kawai. Tantala hau hen ki hape ke tau kau i nusila. Ke tau kau i nusila ke tau alfa kataha i pe. Ma u kau e fwononga nilei na kau mua uia he meime yafe de wita. Ma wau ke kolos ke e hala tu i ko ho ya de mi ka ko bra ko fa batari ri ai te sio a tu ki he hu ko he ni mafa o ku ke il ko ina de tak ko la ka ke il u el u el re i pe ya to ho ko tu ai mo yo no to lu na ne ma kapten yo to lu no fu henta so ni ke il u el i ka ma to ki e te tu ai pe wa ke ka fa pe fi a u bi to la ka he a ko ya ta fa ba fa ko ta ho ki ya da e ho ko i to nga i ha pa he a ko ya mautu koe i he pētani, ku wafu wafu e uha. E hena e fua e hala. He furoki. Pakelaki tai mwena maulu e mai te wika. Ta mori nta ma wama to ku ano ando ake hala ia. Pa uma te fituna e mama yuk toki i he tafaki se stonga hau e ki. Wano e hala ia. Ta kota ano e tana e tope uha ia. Nge bena e tope ke pehe. Kene hanga to o e fuga e tae lue. O maulu e pe mato mene. Kana e tala alo tamaki. A fua e pe a mawa o mai ke whanwha manatu. Ko tāpe ki manatu meri ke aho e laka pe o e korisi. Kahiri koe ai tāpo ki o e aho na e se a pe ai skeitai lahi ka tu tāpo ki be bariste mi. Pe a whiri ai ka maula kanga koe o e korisi tutuku. Te kake whiri koe ai lakanga korisi tutuku ko malanga a repua ki o lunga te wita po morinka. Whamama e halafono ngā. E koe palestini o e koe istutuku na te kufetongi na tau alu fulutupu. O tau i paanga, tau alu fulutupu moia. A whamalanga lewa a le puha, e tuku ake mai ke he tau mai ki. Ke no ka whalere ai ngā ue, ke mo uye ngā ue. Pea koe matu o tu o taha pe i he whiri la kangani, koe whakafonga o hapai taha tolu, me i wasa life of taka, koe na e whiri koe ke hoko koe palestini. Ko to kon palestini ko tu po pare tua tu po pare tua ko val no ai ko val no ai te ko sekretari ko dai ni ko so peti fa un po fita e ko pure ia ko e sita ka ne sia ke ka ne si ko ka mo he ka we he ko val no Pea ko e toko ni ko ne toko ange ke tau ra i ko e ko tau ipanga ko ana fe hoko po uhila ka ube moi he valu noa ka hu ya ko he valu noa ke he korishi o te ka ube moi he ka usista i he de si na fili ko tau ka ko e tau ipanga toko e mali e pule ko e fare paro hapai toko e toko ni ko no mali ko e toko ni ko i ana e Kawan ada orang he kata orang aku ya, ya kau toko ni kita tahu panga, kau kisah ni mahu aku ilai sana, pilih lato fua, umai di pemu ye, ofisial kau mahu pulih kau bahaya kau bahaya fua, kau ilai sana hefa, pembantu tu ibe tewi tamurita kau mahu kau fanong kau kulis tutuk, kau komitien, yang mau uite mau af afai. Ai fatongia ko ko istutu ko da go fago fu area ki ai mauto te maik ke trani ko en ki ka hau o te wa ke valu ni ma ka pai te fai ha ta bo i ki ai ka ki to ko to rai pe to rai a bi do nga hi ko ma fa na so ka ki pe mo me ka te tu ko pe ki he ske dali ko e pene na ka fa ma o bo pe na ka to nga ko ya Tu itu kau yang mahal ya, tu kendo bahu kau lah. Kau tua kau aku ya. Untuk fakoh kau tu be lebuh ke mufano kau tua dia. Lebuh malu abito.
0: Malu abito limone. Be kau fano mau memai kau kau setuju kau. Olah ya fili lakang aku ini kau setuju. Fakoh kau tua. Tonga piamu otumuri. E whakakakato ia. E toki whakatūtu ua e ngāhi me mipa pia me whanua takta, ke nau kau i he me mipa i he komiti lahi koe ni e koe stutuku. Pakoutui, pangei koe laua e preste ni whaingofua e ngā ue koe hike keita mai ke whanau. Pe unau alu pe pa me teknolosia o taimi pa me hake mai whakalakalaka ke nau alu whataha pa me kuonga. Koe hike ngā unu pe pe maanu pe waka e ngota mai ki e koe stutuku. Ya hoka tu etau prokalama foko ini ko e prokalama fa fifia au pito au pito te vita ena e lava mai bo america ya mo hawaii ya mo australia ya mo new zealand ya gure an foke ka to nga ko hi ko e ko ka to nga ha ka to nga pau ha ka folau ba me o tumuri ne o ko to nga pe ka wange pe una fra lore nga pe na me Ko e fiafia ai tangata ai ki paresteni o CSC, kau mai sekretari, ko hiko ki kau wa folau na nau folau at, tuku ho nau taimi mo nau ngai moa, ka nau lava atu ke kau fataha pia mo e koistutuku he otu hapai i he fatongia ko e ni. Pea oku whamafana o bito. Ko e ngai te pire ilo, fei tau mafa goe oe aho, na kamata pia e aho falai te. Na kamanta ki a tariui e kuata, hau e kwafine pia na o mauai e fei iloko ia na kamanta ai. Aho toko na ki na koe aho ia e ngo korisi, na i whakakakato ai e laka pia mo e no tāpua ki a e mea ngau e fuou, kua omi koe na e whaihono fuaki e mea e fi, ke ngau e aki e whanau, hiri koe apa nau poki mai ki e māma o māma ni. Poki mai ki ai hoko atua ia e fie fia, O tāna ki ai he ngahi koristutuku mo ngahi to uako ai paanga lahi aupito aupito. O whakaho ai e pa mwe tuunga koe ekonomika koe ngahi ahoni o tuha pai. Tanau tāna ki ai e whakilu tupu, mei ni makilu pe. Ai paanga koe a ai o tuha pai. Pe aku whamalo lahi aupito aupito. Ko hina e kauho mou o wha kau koristutuku mo ki moutol kotoa pe kau ha pai. I he fuaki, na mau fuaki, i he tau katoanga. Koe tau katoanga, na whiunga i tau katoanga, tau kālunga, mo i paanga i tākiru tupu. I tau kālunga. Koe hi, koe tau miai fi, na kau kotoa miai. Whiunga pa mo i teki-teki pē, na tau pē he kau fulau, na whakakatoa ki, na whakakatoa ia, na tākiru tupu, ai teki-teki ia, ai tālunga New Zealand. Pea, oku whiwhia whito, Ki whakamalo ia i mōtoro katoa pē si ngai whāmiri. Na mōwhai ai whuak. Tautau te whito kai te koe rintāka mā te vita hamore tio PMM tonga. Ka pau nei kai ke mō kau mai. kai lava ke au ke tapa kotoa pe o ngai family ke na fai ha tokoni ko hige futu unga kafa kafa ko ni pa ko fama lo la ke ngai potsi asi ke ngai ofa kotoa pe ko mo fai pe a fama fa na sa patena tok fai ai ano malanga foka osi ai na nere fata ha pe ko ta pe mo fama na to ta uanga we lo tu pe mo aho e ngokolsi

0: Ko tata mi ko hafe ai nima. Ta hoka pe ke pol kalama ko ia ai ka ko listo toko ko listi sa antelu pe ko fifia ke tata lelei a liline ini a vailea ka ma foki amerika matavesi ke faka hoko pol kalama ai ka ko listo toko. Ongo fafine malo e tau mao e aho ni malo mu a tuku tai mi ke faka hoko fatongia.
1: Malo tala marinta, malo tau mao e aho ni.
2: Malo marinta e fua e fatongia. Ki aho ni pe a malo e tau mo e inga oe haki mo e tau langa fefolau aki. Malo e tau mao e fiafine.
0: Malo fatawange peok mo ulelei pe mi he kolomua. Foki atkatek mo ua ke faka hoko ae polo kalama.
1: Malo linda. Diga. Tu pemba ko kore ke hufanga te nga hi faka tapu ko to pe ko kamata mai ka eletronika ata mo ki mawa ke faka hoko atu ai polo kalama mai Kristu tuksa ante lu no sila i he fia fini. Fa malo atu fo ke fainga mari e ko ni ko mau te ka mai ai ki he retioni pi mento nga pe mo ta no a po ni ua FM. Malo e lau maria hou eiki pe malo e lelei koristu tuksa ante luko toa pe o Aotearoa Nusila o whanongo mai. O fa pe o kuongo lelei atu. Pe atoka maari e pe ai mea hanu kotoa mei apina. O kwae ai fie fia mo e whakamalo ki he reteoni i he mau toi kau mai. O ko ufa fofonga i atu e ai paresteni o koristu tuksa ante luko Nusila. Fai whekau Ariferetti va itu la langahe te moe ko mit nga we e honga ia moe faka maloni pa ko tu i ko ene hoko hoko atueni e tau fenga we aki mo nga we au nga aki ai fa inga marieni o ko i hen hange ko ia ko faka nga tu ko i heni pe moe faka fofonga ko listu tu ku me he kolombua me i wearing a toni amerika matavesi ke ne faka hoko mai nga hi ongongo me ai moe teu teu ai pe ke tau fo ou ka hoko mai ko ya ko konga uluaki konga ula ke tau polo kalama te wata e tau ngahi ongongo me whanongonongo whikau aki mo tau aho i he tau ni pea hiria pea te u angerewa ki Amerika matavesi ki Wellinga Toni kene whakahoko mai ene ngahi ongongo ana mo ene ngahi talanoa whikau aki mo e vahenga ko e kau koristu tuko ia mei Wellinga Toni ko e Uluaki ko tau ngahi ongongo rewa upeheni mo whanongonongo. Uluaki ko e ko tau konseti. Ko e whanongonongo atuheni ki a te ko e pe koristu tuku sa ante luko toa peo no usila o whanongo mai o a watki ai ai whanongonongo ni o teu ke whakahoko e tau konseti i he po urihifo o e po whalaite tahatolu o novema ko e tala peheni kei mama o kei taimi. Ko tau fundraising peni ki mua ia pea toki whakahoko ho tau aho i he tau ni. Ko e whetongi eni e tau annual poll o na e whakahoko mai he ngahi tau koe. Pea ko e tau ni. O ku whakaukau e komit ngā we ke tau ki mālolo me mālolo i fwe polo ka tau kai whakahoko pe ha tau konseti. Ko iai koristu tuku sa antelu ko toa pe o whakawhiat ki mou tolu ke mou mea mai ke tau konseti fe ilo ak fie fia mo whelongo aki mo kaunga to wako i he pauri hifo o e fia whalai te tahtolu o no vema hua noa ua no. Ko feitu u mo tua sila ko e holo apsiasi me to tisko ia ko vaine monia i he tolu hiva valu Richmond Road i Grey Lini o Kalani. Ko ia whakawhia ke ngahi wāhenga hano kotoa ke mou teu teu mai pe mou lava mai ke tau fie fia mo whai hangahi tau olunga whakameite ko e teu teu ke tau aho i he tau ni. Aia ko tau a taha ia. Ko ngahi wāhenga eni ko mau i Okalanini ke teu koia e tau konseti, ka mata mi he wahenga Central Okalani, aia kau kia Manro Skolo. Wahenga West Okalani, koe West Iteia. Wahenga North Shore, wahenga Greylin, Lototonga, wahenga Epsomu, wahenga Onehanga, wahenga Mangere, wahenga Lotofare Ia. Vahenga South Auckland aya kau kiaya o tahuhu o tala papatoi toi. Vahenga Manurewa, vahenga may have potsiasi koe ni ko vaine moonia e Ponson P. O kwae mo vahenga taha me potsiasi e Purela A i New Lynn. Pe o kuiai mo ongo to ua koe ua kukau mai ki vahenga koni o kalani ni. Aya koe Navy Blues o e tahiva fita fitu. Koe kau to ua ko ia me Sa Paula ki hapeka, pe mo to ua ko e valu taha valu fitu. Aia koe to ua ko e fitu ngō fulu, mo to ua ko e valu ngō fulu, o ku ia I ngō vahenga ko ia I Okalanini. Pe a whaka osi aki a vahenga taha, ko tu to taha mai me kolo mua ko vahenga ko ia o Weringa Tony. Koe kohono wa, O te ma fana pe foki a lot fa manat ko ta aho I he ta uni. Pe a neongo o ku hange o kui kai ke fai hanga aue pe ko ha whakataha e koristutuku. Ka o ku kei mo ui pe koristutuk sa antelu o Nusilani. Pe a whakataha mau pe a komit ngā ue I he mahina ko toa pe mo kei puke mai e tau ngā ue. E tau ngā ue talu me he lava. Lelei e tau fukatoa ngā fiefia ko ia oi whamanatu ho tau tau te au anoa ea sa antelu I tonga I he tau ko osi ua noa ua nima. Ko ia ai, koe tauni. Koe tauni ko lote ko mit ngā we ke whamanatu ho tau aho I he tauni I he aha tōnaki ua taha o noa vema ua noa ua o noa. Pe hange o mou osimea I ko tau aho tōtonu koe aho tau noa o noa vema. O tau kotoa, pea koe awha mana te fokia o apostolo ko sangata antelu. O piai pe ae ngahi uhinga o ku unu mai ki mua e tau whamana to tau aho I he tau ni. Ka wai ae tukuange mua whai ngā marie ke he kau koristu tuku. O ku teu whola wat ki tonga ke kau whataha mua vahenga to ngā I he Whakamana tō tau aho e tau ni aia o ku whakahoko tō tonu peia I he aho mō ni te tolu noa o nove mā I tonga eiki. Ka ko tau tolu I Nusilani, te tau ki I unu mai kai lava lava atu ai kau memi pa kau komiti ngā we ke kau ngā kau I he katoanga ko ia I tonga. Ko ia I Nusilani, tau lot whamana ki tau tolu e aho tōna ki wataha nove mā pia e whakahoko ia ki he apsiasi metotisi ko vaine mo onia I kreilini I o kalani. Ko e tangata malanga e aho, ko e se tuata me e psomu, ko e koristu tuku pe ko I kuvalu havea. Ko e toenga e polo kalama ki he aho, o klolo tonga whai e ngā we ki ai ke whakakato, ko e ne māu pe, vave taha ko tuku atu ke mo ilo ki ai koristu tuku. Mahalo ka ngā taia e ki whanongonongo o ke I toi pē ka kou tuko e whainga maari e ko ni ke ange mua ma e te hina koe ni me e kolo mua. Ko e whainga maari e ko ni ko ange a Milika Matavesi ki Weringa Tony. Milika, taltari fia fia koe ke hoko mai e ta whakahoko mai ho ngā hiongongo me e kolo mua. Pea ka pau e toi toi ha ki miniti ai pa utok whakao siat pea kai kai pea tuku atu e taim ko ni ko koe ia.
2: Malo Amerika. Malo opito sekretari tala fatungia. Tango fafita iko hinga ko fainga mahari o kumau. Pe a atu ina fra malo ki ko miti ko hinga ko e fi me anga awe ya ki fini motu ani ki he porkalama ko risitu ko sa antelu. Pe a koko li famori mori atu pe ki he litio. Kapa e ya hanga hilea e togi tu ape a famori mori eang e fini motu ani ko e tu ape ki tau tolu. Pea koi ai kau koristu tuku koe pini motu ani koe kui ngoa koe Amerika Matavesi me Weringa Tony. Nei kai foke ukau au he komiti koe ni ae koristu tuku sa antelu. Kai he tau koe sina maurere atu ai ki tonga ke whakahoko e ai ngā ue ki he tau te au anoa koe o e whamanatu e apiako. Pea koe au naulava atu me Weringa Tony. Pea si kore ai pehe paresteni o e koristu tuku a whakatoa Nusilaki a te au pea mo e tō taha koe koe he ahina. O ku kau fuke toko tahani ko sekretaria ari ahona. Kana e kore ke uhinga ko sio ki he fatongia, ngahi fatongia e koristu tuku, o fie maa o ke longo mo ui mo laka ki mua, ai ngā we, pea ne si kore ai e tangata ek fai fikau kau me mi pakulisi tu ko ringa toni ke ulava to fa fofonga i kita utol pe a mu mea i pe ko nga au e fokia ko ni ko ke ha tau mea ta tole ma u mea i ka ko tau ofa ko ki apia ko na tau tupu hake pe tau nga we pe na ere ate fini motuan ki tonga o no fa e tau e fa fo tu ai tonga e tau e fa o si o ai hok mata poko i mata ki he fanki fa na u na fi ako ka oku kai lava e ma tu a mo kai ke lava e fa miri ki ako i lege na utol e ko ka ha we ne fo nua pe au pe hereva ke u foki mai o ha o fai hanga ui ke si aunga mai api ako na te wiha ke aiau ni unga nei kai ke ha me e maku ka koe ulunganga pe hange koe moto e api ako o fai mo oni mo i merino mo totonu koe taumu aia e ngā ui a fini motua koe ni kai foki mai ki weringa toni pe amoe kau koristu tuku weringa toni o ku toho lahi au pito ai kau me mi paena e ako i weringa toni i he koristu tuku sa ante lu kau hange koe koe taumu a ngā ui tau fie mao e au ki ai i he polokalama mo e palani ngā ue koe tau ni hangei koe aku ke whakahoko mai sekeritari ai whakamanatu e aho pe amo e ngasep tāku pau ke ai hona u inasi ki he tau polokalama koe ni koe ana u loto lahi ke ufotu tu ai haki polokalama pe au kiai foke kau paionia i weringa tonini koe kakai na ufai yako i he apiako sa antelu hangei ko arisi sketi to ngā pe amo lupe moala mafi oku nake i lau maari re rei pe i weringa tonini koe ongu paionia. Pe ane pai e fitu utaki ki he tōta. Ka koe tupu me fe moe kina he ngā ue ko pau pe ke fai e au ki ai. Ke whakaha e mau ki polokalama uka mana ke mau whakahoko hiu ki kaha u. Koe feinga pe ke tātāna ki haki koini. Koe ngā koe tau fatongia, ngā fafatongia koe na oku talaki mai me he taulanga whefolau aki. Aia koe kau wako tutuku koe i he ni. O kunau ki toko toko lahi. Ka koe palani ngā au e koe fuotutu he fine motu ani. Ke whakahoko haki tina. I he wike kaha u. Pea ku osi fai ai lele atu ki he ngahi poti asi. Ka koe mea ni au maarie. Koe koristu tuku pe foki i he kolo mu ahi taini mi. Ko kumi tā alote pe motoloa. Pea ku kamata ene sa ante lu. Ka na ulele atu ke se astonga tau ataina ki he faife kau koe i uringa toni. O tu eni petone. O kai foke aha koristu tuke a tai lulu i weringa tonini. Ka nau rea rea mwe nau toi whakaafi, o awe goe nau ki toi whakaafi ki he tina goe nukwa mna ke fai he wike ka hau. Ka mahe fai fe kau. Mea maari a ereva ho hau ke fotu a koristu tuke a tai lulu. Te tau fe ngawe aki. Ka upe ange fai fe kau, whakafetai ai om he eiki ha fonga. He koe tau fe ngawe aki a tau toria kau koristu tuke. He kai toi osia. Koe hangei koe lau koe upehe. Koe mea a kuin saalo te koe mea ia sa ante lu mo tai lulu. Koe mea a tolo a koe mea ia a tere. Pea koe tau mua ngā au ea moe whakakau kau ki ngā au e koe whakahoko i weringa toni. Koe whi ngā au ea ki pehe pea e malawa e ngai mea. Ka koe whaunga koe o whakahoko ake mau ki tina a sekeritari. Koe anga maheni fuke tina u whaiki haholo. Kana u whakakau kau au ia e fine motu ani. Koe ngāhi pea ngai trei mea kai. Pea tā mo ngai tikite ke tufa ke ngai koristu tuku. Pea tufa ke ka me mi pa. I weringa toni ni. Pea koe o atu koe, pea kitola peni manoa. Pea koe tikite o si yai pe ngai mea koe i hitrei. Pea koe i he tikite o si yai pe mo fika akauni. Manatu i o kuikai ke ha kulupu ia i oka i weringa toni. Ko sino toko taha pe. Koe whaunga ko ngawe aki. Ko totongi pe ho preti mea kai. Ke akauni panke ai koristu tuku asa antelu inu silani ai ai alote ki okalani. Pea koe fatongi arewai e tahu panga, pea mo sekeritari mo komiti ngā we, ke mouto katena reference ak pe, ai tina a weringa toni. Koe fonga ngā we aku whakahoko e fine motu an. Pea koe ne alatu pe, koe ne totongi pe tigite, koe kuongani foki ukeke te haka kaya te nau tō panga. Koe e pay of posi pe mo fanki i mea koe no alu koe kompita koe internet banking. Pea koe maa mo ni ia. Pea te nau ilo i oku alu e paanga ke feitu alu ki ai. Koe fōunga ea nau whakakau kau ke ngawe aki. Pea o atu e fanki turei mea kai. O awea ko nau whamiri ke nau mau mea tokoni me ai. Pea nau inas kotoa. Koe whakarere koe tina. E hau pe foi ulu e taha. Hau pe ia mao mea tokoni pea fōkia ki api. O ne kai toko taha pe ia fōi tola ni manoa. Ka koe fōunga koe kou whakau kau ki ai. Ate ki ture ki api. He kai ai e ki vai vai. I loai pe moi moi moi funky me mi pa ko toi family ona inasi ki tola ni manoa ko fo nga nga we pe au fa ho ko tina ko ni o stufa tu fa ko kole at pe ki ki me mi pa ko toi pe ko stu tu we ringa tonini o te ke ke a wat ha o tikite fe tu taki mai ke telefoni ko no a wo wa fa hi va taha wa no ni mano te ke fa ka ise isa ha o tok fa nongo ki he drei me akai ka kuo tō mui na kai ke totong hao tikite. Ha ukoe kai ke mahu ingai pa anga ia, ko ho whikau aki koe, mho kau mai koe ki he polo kalama, e koe kaha u teke kau mai, pe au tu watle vau toko ni atu. Ko ia ai koe listu tuku Tailulu, Kuinsalote, korisko tupou, koristo nga, ka pau kua o si mau ho mou tikite, mou loto mau lalo, mou kau mai ke tau kau. E koe taimi koe te mou tangi ai, e kā wata sa ante lui ha koe maumoto koe ofa he mo oni moe merino. Ko ia ai kou ko frafe ia tu weringa toni. Ka ia ai hao ofa ki he ki whenga paanga koe ni, hao koe he koe ke mahu inga konga mea ka ia, mahu inga peho mea koe ke hao talamai ke fie mau, ka o atu e au. Pea ko ia ai sekeritari, koe flai te kaha u, taha wato unoa, ka mata e tufaki e tina, mo tanaki ai pe mau seniti ka e alua tuhanga tonu pe ai pe meni ki aki mou tolu hena. Paka toki ai pe a kakai uke hanao kesi, pa uke tok frahua pe he koena e hao mo ai tokon tau paanga me hena, ke tokoni mai ki a te au, mo mana tui kua toko taha pe uko hieni. O fie maa uko mou tokoni, ke mo mai ke tau kau ngā kau frataha, iho no fataki ake ki polkalama koe ni, he koe lerei faka lukufua ka ki tau tolu. Pea koe mau teu teu ia, koe tau teu teu ia kao koristutu koe wari hatoni ni ki he tau ki i fundraising koe no kufai i Okalani, he tau re rea kapau oku ia oku ke fie mau ke hau, ke tafononga ki Okalani, ki he tau konseti koe no talaki mai. Mea mai koe o teke toi tokanga koe pe teke hau fie fie ki Okalani hau koe kau whakaukau ia e tafononga koe ke taalu. Ko ia ko wha mālo lahe kia teki mūtol ko toa pei uringa tonini na mūtari ki whakatangi ko ini. Ko e hoata whalai te, tufaki atua e tau tina, pea hange koe whanongonongo o mai he sekretari, ko e tau katoanga e tau aho, o whakaho koe he aho atolu. Whanonga mai koe, kau ke whainga maarie, mea mai ke ta whanonga ki Okalani, whafofonga iho ta vahenga. Pea i kai ngata pe whukai sekretari, oku ko Palmerston North oku ia e me mi pa ua ko Fred Pani pea mo Christina Lutui oku pie ma upe ke fai a uki anaua ke ua na anari e kina pea ko hange e koe mo tsaute ne u fetu utaki ki he fai feka au ki a kofe pea mo Federeni Havea oku na kau mainaki weringa tonini ka oku ilo ipe oku ia ia e seta tonga i Christchurch, he koia e me mipa o koristutuku i Christchurch i he ki mu atu. Ka koe ongo whaifekau koe ni koe na toki hiki atpe ki Christchurch koe hinga koe ngāo e whakalotu. Ka na osfetu utaki ki anaua, pe auna fie fia au pito ke pou pou i ai ki feinga paanga koe ni. Pe auna whakamalo mai koe uhinga koe lototo ke whakahoko e ngāo e he koe tangata e ki foka a whetere ni na ne kamata e koristutuku i wari ngatonini pe a moe pioneer ko ia kua mama o atu ufanga whatapua Mona Lisa petrol ko ia na anahanga o kamata e kori situku i weringa tonini ka kua whakafeta i pe ko uhinga o kutoa e toa ka tu uha ke haka utoa ke whaiha ngā ue ke uhinga ke hokosi e ngā ue rerei ko e toko ni i pe ai whanau ki tonga pe a una fie fia au pito tena kau mai pe he totongi e tikite ka kua pau pe kong ostala pe ai fō ngā pe a moe mea kotoa ki a kinaua pe a koe uhinga pe oi ki whenga e koe ni ka koe mea taha kua whakamana atu atu sekretari ange koe a kua loto e whakataha pe a moe komiti e whakahoko mai ki weringa tonini ai malanga iho tau aho i he wafe wafitu pe a iho koe a koha mea whakahistoria pe a mea aho koe a koha maka whakamanatu ai fai fai ange pe amu loto to ke fai mai ai koristu tuk sa antelu ki weringa tonini. Pe au kuma u teu lahi ki ai. E tala noa ke he ia, ai taimi e whakahoko mai ai e mea ki weringa tonini. Pe au kuma u nofo pe koe ni ok palani. Mo manatu i mau pe o kalani, ko weringa toni koe kolomu ai anusila.
3: Famalo atu e lirine Famalwa ko winga gulava ta programa pe pe gamilika ko me beta ke famana to atu angela amerika ke ko miti ko na sandelu ku yene pure ako pa faina fainga pa nga e torna ki a tolu ko ya o maina ka tu ki emilitoni e ko hi ke la vate ko miti ki amerika pa ba ku me pa to ki ta i mai pe emilika seniti
1: lo
3: iko ngata fai ngawe ki ai ke mau yai he silot mo pure oya koya lili ni hena mai ngongo koi pa o tala me yai na o mai be ya ngongo ke ka sio ko pure ko sandelu na pure ko ha o hetimi ta da valo atonga tim fa fonua ko
4: io mai no le mate vita tu a sandelu lo tonu qualo fa qualche tu he vao
3: sa ke ta uilo
1: alo apita te vita
4: Malo. Malo o fatu.
0: Io fa malo. Io fa malo che te mo u un fa fine la va polo calama a oni. Pe ta to fo ki mai i he wi ke u a mi hen mo polo calama. Malo.
1: Malo.

ko sa me ya ya honi ko sa me ko ko nga to hi o ya ko ni tari a se isu ki he ki ka wa ki pe pe a mo e au kanga ta to hi ko ka u ta ki ta ua e ki o ka ma tu a ko ia o e ka ka isiu ya ne tari le wa a ki e ni hana o ko matala ai ko tala no wa ta ta ko ia se ka wa ki ko ko hai wa o ko to o na ma ki wa hai wa ta ha we shu wa wa lu yo no to lu wa mai pe e se su e u fai a tu o fai tala no fo tala no a ki a ta ga ta mo no mo ko hai to ko wa e mo to ki tala mai o mo fa ka kau kau ki ai mai alua tu ai tamai o talangi ki ono kohalai. Alu o ngā ue I he ngāwe anga kāre pi I he ahoni. E talangi I ono koha. Ika ki u aluia o ngā ue ka hiria tāne to I liu e ni whakakau kau. Alu o ngā ue. E tue talangi e tangata e iki ki ono koha si I, I alu o ngā aue I e ngoe anga kāre ki. E talangi I kohala si I, I alu o ngā aue. Kāna e kai ke alu ia o ngoe o ngā aue. Kohai I he ongo koha, me whakaongo I e ni tamari. O I kohalahi. Ai tari atu ai ongo koi ke kaulahi. Kaulahi e kilahi. Moe kautaki. E toki tari atu e se sugeri ki maotoro. Mo whakapapau I ange ai mea koe ni. Koe kau tāna ki tuku hau. Moe kakai se fine koi. Te nau tomua hu ki e pureanga oi otua. Ki mua I te kumoto. Ai hanga e Sione Baptaiso, kai no hino atu ai hanga o I whai totonu. Kana I kai ke mongtui ki mongtolu ki a te ia. Kana I tui e ka kai kowi I a kini. E ai kai pe ke mongliriu o mong whakakaukau o tui. Koe ngongo e reito mui ae. E tau anoa koe ni a se esu fe hoaki moe ongo pohae ua koea e tangata eki koe ni. Angeha ne tari ki ono whakase u ia ia e kau tangata taula eki koe. Kau tangata tohi, kau whaaresi, kau taki loto. E koe hā e mea o ku kainanga whakataha ia mwe kau tanaki tuku hao, mwe kau paianga hala, nai tonu ke mawahe ke ua e hau o kainanga mona o tolu. Hangai e se su o whaie ne koi. Tari kuia ke he ulunganga koina kau whaaresi mwe kau Uhinga ina neha ngai o kotu wai a ki koi tāna whakataata koe ni. O tala noa uhinga koe kautaki lotu. Moe anga e nau whakafotunga moe nau ngā ui. Moe anga vai ne. E nau tau I kakai. E koe moe anga vai ne hoki I talaki hoki ia. Koe kakai ia hoi sile. Koe ke nau hanga ngā ue, whai e tau nau ngā ue kua tau sipi, ke nau tau I lelei ki ai. Ako mea koe koe ke nau hanga whai e hanga ue lelei, e hanga rewa e se su o whai koe tala noa koe ni, se ko waki mua foha, nai toko ua no, e neongo foha. E nane awe re tek nau ae foi se kau ta tau be, e alo ngā ue, e nao ngā ue, e nao ngā ue vai te. Ai koe foha ulu aki, na ni talange ki ai, na ikai ke ne tari, na tari ikai,

0: You're now listening to PMN Tuvalu.
1: Pimono Tuvalu mo tena tai mi ko mai neta wa ki te tahi ne minute te kanga o te tula. E ono I te tai mi tene ki whakatalo whaho ki tātou ki te tamana whai whia o tene hene le te kawai. Ka Marcelo B. Kingham tāpai ngon te ali kia tata yonga tam tene tau singa ngani ki lungi tātou. Whānau Tuvalu Saralau I lunga te motu ngali tātou tene ko Aotearoa New Zealand tene kutua whetau I hoki tātou I lunga pe au o te pīmonu Tuvalu I te 15 te olam te malos tēnā bēkia te aliki kai tēmi tene ki whakatālo whataua ki te tābini o te aliki hoki tēnei ki te tamana ko henele te kawe ke ka matamai ni e tāpolo kalame I te 15 ki te pekau mō tāua I te 15 I e tālofa henele e
2: tālofa pala o tālofa tūki te malu de at finua tu valu falo long che gaina la sia su de nei talo fe dingo a man malu de li falo ho yesu de liso ato ka tu tato mte a pokinga de sia su de nei e ka poke tato mte ngo de tu de tamana de tama mo de nga nga tapu amen e
3: Pai te kalo da dou. Te ligi ko mau e mātou te avanoa o te kau whakatahi te fiafi te nei. Whakamālo, rai whakaskai, e tu e tu olosom, tu wātu whai. Sauri mātou e tā puaki, i te kai ngā lāfiafi te nei, te hatu whenua whakalongolongo, mātou e kalo ke kau whakatahi mai koe, te taki, kai ki whakaiku e koe, te tāpukinga te nei, i te manuia, mō te file mō kātou toa.
2: Te ou te vikinga, nei, te ogoa tu ki te henga tamai. Amen. Mau a te whikau o tātou, i te awhiawhi te nei, i te tuhi te whenga inga fōu, te efeso, te na mātau muna e ono, āko te na whaitau e se fulu, ke ego ki te se fulu ma le valu. Filipilingina te whaitau e se fulu ma le whā, ke whai mō matua. E whai pēnei, te lala, ke tū mau takitaki koutou. Ke whai e te mea tonu mo ka whanoa e li whakatāmilo I tau sulu, I tau tau ngā sulu. I o tau tau ngā sulu. Ke whakapei ki lunga I o tau poitino a te amia tonu. Ke whai mo o tau uwhi whakwhata. O te manatu lai whakawai ke I whikau te piafi. Tu mau I te whai o te mea tonu. Tu mau I te whai o te mea tonu. He dahi o mea e toi lalo I te tangata. O te whaino a te mea tonu. Aia, me ina taimi ai whakaikunga mo manatu mo langona e fua ki, ki langona whakatipoikino. He ata e whakatu atu ke pula tātou ki ai. Ka whailoto I he, whainga honotanga, kai tūhe mataupu, he lei, Kai pula koe ki ai me ona e kano mo koe, io me whenua tahi mo koe, io me he tau hoa wha pele pele e au. O whakamafuri a te whaingo tau I kunga. Aia, ona ko te alofa ki te tino. A ko tuku I ai a te mea tonu te la e tau o whai. E nei te mea tae ta piri ki ai a te matua te fiafi te nei. Tu ke mauta ki taki koutou. Ke whai koutou te mea tonu. Mo ka whanoa e li whakatāmilo I o tō taunga hulu. Kai tī ki lava, I o me tī ki o tō kirunga I o tō whaikino, te ami o tonu ke whai mōwhi whasupata. Te lei te mana konga o te tua, ki ana whanau. Te lei te ola ngai tau o ola I ai. Tino tali tonu ki te tua. Ko te mea, e whai ne nga tau tenu. Me te nei te loto te atua. Whai te mea tonu, tau tari I te mea tonu. Ka he ko mea piko piko, io me ko mea e he rifu ki ai te atua. E te nei hoki te anganga o te pekau o te fiafi te nei. I te whakamalosi o te apostolo ki tino I te galesia I efeso, ke whai nga tau te mea tonu, taimi katoa, taimi te lei, I me he holonga lei e joranga, me he holonga lei, me he taimi a ke hoki, ke whai e te mea tonu. Pena hoki tātou I joranga. Whai e te mea tonu. He ko te mea loto koe ki ai. Ke ko te mea e langona ipo e koe, a ko te mea e loto te tua ki ai, ke whai e tāt. Te tua he mana ki mea piko piko, mea loi mehe tonu. Ai mana ko ki mea tonu. I la la te olanga te kerisiano e tau ola i ai, e tau ola i olanga, whai mea tonu, kai ami o tonu. Tātum tāna tai vai vai. Ta hiri atu te tau mawhai o ola tātou, ki te fina ngalo te tua, i ro me loto tātou. E nā te anganga tonu, ko te whakamunanga te, te kāu i o me ko te matua te fiafi tene. E au mai ai ke tātou, e āko konga. E tau mawhai tātou to langa le, pai atu mea tonu te la e loto te tua ki ai. Me, te whai tātou te mea e loto te tua ki ai. Ko te manuia te nā, e ou, e oku, i te olanga nei. Ma te ola, e henga ta mai. Manuia te, a fiafi te nei, i te kaupakatahi mai o te liki, ka ike maua, e malamala manga tiri te na muna, o oti ne, whakalong olong o whakatahi tātou ki ai. Tu mau ki te ete vikinga, tā vainga, nei ki te henga ta mai. Ke whai tau talo, te liki e, te tuae, ko a fiafi manuia, au whanau, Whakalongo longo, io me ko te atu whenua tūhalu, i te ati afi denei, i lunga te whenua denei. Maua whakatahe mātou a tala o te fia fia te lifu, te ati afi denei, ta e he ko tala o te whanua noa. Te riki maea, ai ko taunuho ki a whaiva whakatino o te ao, ko babae, ko ko mai ai mātou ki te ati afi ngali denei. Whakamalo, ka e whakatai te tua, i tautau singa alofa. E ola whanau o te tūvalu i loto i soso mō mea e noho i ai. Ka inga me i loto i whakaimahati. Me loto i whale dausi me i whale pui pui. Me i whea ke hoki mō mea ngā lue i ai. Ka tiapi tenei. E maua whakadahe mātou te ola am te malos. Whaftai i tūlanga ke hekehe whakaali ai tō walofa mō mātou. I tau whakahoa, i tō maumea, i mea alofa. I manuia, te ogu ki tāleni, o la e tausi ai mātou i oa mātou olanga. Pai hoki ai oa mātou tūsanga mō mātou whakahoa, o wā te olanga e ola mātou i ai. Whakai te liki taumuna, te whakamanatu mai kia mātou, te nā tula, te mana konga, te fina ngalo e ou te atua, e whai e mātou e te mātou me te langa tene. Nā ngatapu mtena ngā luenga musu musu, I o mātou talinga, mō mātou loto, e whai a mātou atou whina ngalo. Ka hili ai te whakatai a mātou, o nako Iesu Kristo ko te liki te whakaola. Ni mate ka ni tau tūm te mānu mālo, maua iai a mātou a te ola, i te kātu a toa. Whamanuia e koe te atu whenua whakalongolongo i te fiafi janei. Whamanuia whanau tūvalu e maofa i te fiafi janei. I... Tula heke heke noho katoa i ai lātou. Nisi ngā lue te liki. Nisi i loto i whakaimahaki. Nisi i whale tausi. Nisi tua i kahainga. E oko ki whanau te atu whenua e he katoa toa te malosi te tiati te nei. Nisi e whanua noa. I ai au whakamanuianga am kou lima alofa. O whamāwhana whana kai tausi whakamanuia e koe. Mātou katoa. Te liki e he ngalo i a mātou ua. Tau muna e whakalongolongo mātou kei te fiafi nenei. Paku ki he lau kele lei. Tupu e ola, ua ki fuatanga lei. I oma tō olanga kai tō katai. Amuia te, tau ngā lu e loto i te ofisa, i oma ko te ala leo te nei. A wā ola tō tū sanga whakatino, kai maise ko te āwanoa e mawhai ai o whakahoa tau muna. I sose whanau tū walu whakalongolongo, i ai au whakamani nanga te rei. Te liri te mato watua, Tomania, te atpinua o whai mō mātou tō. Te taimi e pili mai, o whai e te whai ngā filipilinga, filipili whakadahi mātou mō koe, i alātou ko lai tau, ke whai matakitaki te atpinua te nei. E maua e lātou te alofa, o te whakalangolanga whakapale pale ki te koe te aliki. I oroto whakaikunga mō mātou olanga. Mia te atpinua e, tāpua ki mai, I tēnā whainga mālō ke oko I loa te liki ki tēnā ngā luenga tā lai. Mō tau ngā luenga tā lai te atu whenua. E iai goe. Mō manuia I lunga I a lātou katoa.
3: ang halasteng ang mato sa kama sa kama nga lo ko eh. Ite toto malig niyo kiliso Yesu ng na futuro ni makalabalaw at sa tao. Keola so si tangata ang hala. Kumawag ito ko ito di kinga, kabay nga, na ito di hena tamay. Amen.
1: Yeah, we can tell Licky, and Lemo de Ficaungali and Hamuko tonu tonu tonu kilo there. Tau how ne, we can tell Licky one a moon at 15 egg. A tonu nine time it out by Mata got a guitar, he lot fight me at Tonu Damana Kaja Licky, Kay find that, Tony, and a bit of a lot of pressure from outside sometimes if we make decision that, you know, go ahead, Mata Gutato Gitelli, Agatato Mata Gutia, Gitangata, ne? Tafta, mo tau hau to ya te fa kamana to mai kita to de meton with tau wa o find out to ne ya any update mai tau e kalesia hene ne koi kora de kalesia ko lo ne tau sia ko lo malo mo ma tok malo de vai time de ne
3: ma ore ko tau sia lo ino tanga
1: ia no tanga
3: ni lo ma ko ino ha.
1: You, anything you want to update? I told you for a long, long time. I'm going to be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
3: of a little saka to kato kaya ya te pulenga di te tolu sepulu opono lahi ya te kale sikisam tu balu saka tau tau ke fai iko nei te luafe lua fulu balu.
1: Oh, ok to e lua tau hanga ne
3: saka to kato katua saka moe monga kona kone meke me fai oto tenei ne toyo ti jasu yafi nei te fata ka te lotu pono te pono fai wete mata.
1: Ah, fa se voulu pong pong ini. Ah. Iya ko ngali jana ko to chino ko ni fakalong long of ya. Fia kawa to hoki kite ta pake nga tena fa ta fata ke ya. Ke kawa to ki ai ni ko ngali tena. Na ha jero polo kala met fata fa jelo tu o ji ai fa de kai nga ko fa ta nga pe he. Be na ta fa no be na lu. Ok
3: ya.
1: Ha. Mata ko to yo ti te fia ta fata Henry.
3: Ah,
1: hello to no lo ne. Tena ho kila. Ia. Hai
3: ma ko to.
1: Oh my, e Kalesia. Ia. Okay. Ia. Ma to mo keng fo ko lai e manna ko ke batu. Ken roll to ko la ka hen roll mo te fai nga palota, you know?
3: Ia.
1: Tena mana fai ye ya e ma to ma ko nan ta mi de male de na italiane ya ke ke lo tua o che ki to ka nga ko la ka hen ro ke ya ke to make sure wa ke pa ka ma lo to ingo wa ko te me ka fai yo wa o me ko ha paula ma de le me ta pa lo ta nga ta lo ai ko ma lo chen up on the last day enroll ko na pa lo ta ho ke lo ka ni la ko ta pu te ya ko tin fa ka ma fuling nan ma lo te ne te ya. You need to enroll lua ba yaso I may politiki ka to la to go to me ga ko to chi no lai pc de le yo nga lu me ke ba to pa lo ta ka ko hen fa na to wa o pa lo ta ta ko to ka ke mata pula pula ne a ba no nga ko ne yeah. Oh, go on, I did not lua tau hanga ne. Hopefully, make it our visa, mo me pelaya. Go on, me coneta to Fakalonga to the New Zealand first, mo the Labour Party, Molotowa, Molotow policy. Go on, I think I get a tow policy gonna, yeah. Manafai, if they get back into power. Go on, Fakama fully at the Atula Fono. So let's hope that I'm a tow guy gonna make it fine up on a tanga de lua for the school of Balugoa. Ko fainga ofi e kei fainga wa me pukona e a te kaukola e lua tau hanga ka ko te New Zealand First ka ko te when I interviewed Phil Twyford last week e te polokala me tato ta fai mai lato e pula ki te lima tau hanga ne ta ko maua wa o you can stay for te le bai tolu mahina ne but ka maua ne koi o whano in and out within that 5 years ne ko ngali pera ne if they get into power ko ngali ki dea pakan honga tu la pono tena ko ngali ki dea Arthur and I te no idea nai muatu Ora la te pula kite lua tau hanga te ya. Te visa te na ne, ya free visa te na hoki. So ai ko te lua mo te lima mo te leba hoki te na, ba me tai pa hoki paka no no ngai. Ala to ne kai pa la, but let's wait and see ne, hey politiki ka to ne. Ya ka ko ya, pa tai la yo kilo mo paka no mo tai mi tai fte ne ke. Taki taki mai ne ko tai nga polo kala me tau tai fte ne. Ka ko hey all the best, ya ka te fte tai tau father joy pai ngalo tu tena ta fata ne
2: ayo okay papa dai
1: iya
2: tau
1: dai ba lo fala hiat ne manu de po
2: lo fala tu manu de siafi
1: iya tau fa mo wa fa iya ko te tamana tena ko henele te kapei mo te faka mo tau te fa tene jana mo mai i te tuhi ko e feso yo no mai te se fulu te se fulu balu iya ngali kilo te hau te faka te fa tene ne tato ne ke fai te mea tonu tai mi kato me tena te loto te aliki ne I know sometimes ato o mataku fo tato ki tangata mo mea loi ko lai mea kako hei mataku tato hei manatun tato mga te aliki te kota hei chene tau tato mataku ki ai i whakai kui kunga tato ko lai fai ke fai te mea tonu I taimi kato me tēnā te loto te aliki you know mene pē hea koe o you might get into trouble for you know but te mea tāua me kai mataku koe ki te aliki e fai te mea tonu I taimi katoa amen amen amen ki te muna te awhi awhi tēnei wiki te aliki me tēnā muna ngāli te awhi awhi tēnei to e whakamanatu mai ka tātou tātou tino tali tonu ko te aliki tuko tahi mātaku tātou ki aike e whaiti mea tonu tai mika tōa ka hei ko tangata ne wiki e tali ki mute muna tēnā tuku mani tēnā tāwini kai nei ki whakalonga tāo ki te pehe tēnei te tupu sili sili yes tuko tahi leo te tupu sili sili ko te aliki tuko tahi tēnei tu e uhua tungina te whānau ho ki tēnei ko mei ka tēnei la te tupu sili sili

0: Ako na meorengi menung panan kiripas me inusiran Pacific Media Network. Narakukukin tu wika yun, narakangoran panan kiripas ibu kami. Tinga teka kai tau, kasi mga pwede kasi buwagi nun temerung. Tata yung kane, ikukuringan din pusmaya, rasa kay diri. Yung kane, pasta muriyoro, takwa mente, KPC, NZ, are ena, te kanakwa, te teakan sabasaba ibu kin buwagi nganan tamera. Nakau kana pa arakangora ayo, imay na suwaki. Napusamaya pasta de Murioro nakon ana program.
1: Sa mga palin napusamaya, hindi tayo ayo nakon naranti at wa atitam at naso atitam na yari roili. Imay na siwak nakaukiran ti tataro sa kani atuara sa tataro. Atuara tamara areponu weni karawa napa Pon wean te mea unkwe, a wean te makuri. Are ko moni paan te mimitong, a konda kente isiaki. Are pon nampai te moa, a wampai nepa te toki. Are ko te imetua ni ka mea uira, ko puokira, a ko kai zizira te atua, iron tamne mni puopuoki. Inanon makan na makoi, am tangira, a wamatata I wamata. Dameruan titai ayo, data ki maki amina inanon chengora antitai ay, sa pete atamne ni popo ki mananora aika amangori. Paena kaizida aina pokira, aina ranira inanon nambanavano, aina non namdatakau. Arena kata inanora tetua, ya namteka aika ameu au aika amaka. Angani ramrau, mai mo na rawa kia ni karo kwasena. Mkai sabetei ko na naroire ya waran na simari Yesu Kristo. Are po na rawea awara saka mea unkai on na kitoki. Amen. Sipangara, ntetai ayo, teteaka aya kangai. Kuata ke kokina roi Kristo. Eang ponte sisiraki. Kuata ke kokina roi Kristo. Te tata ni matang, do you know Christ personally? Aya katiak, ongurara nti tai ayo, yon nera wankirio te wea mea taio, nti makoro a tepi ime onoua. Ae moana ki te vareware, men tepi ime tenua, na kon tepi ime onoua. Mataio te pi maonoa. A te kipu ni waka. Tawari, te pi ma tenua. Nakon te pi maonoa. Te rana non te taaka a Kristo. E arankai e a kitoki naranna Yesu panasinti omata. Eran kai sipondiai nikina roi Yesu. Te Kristo e pon na komente te kan nekera e nanuna e sia kameu. Erikin naran na Yesu panasin tiometa. Pa ipukin pai aika menna na pai para te atua ipukin kameu an non nata mente mete nipure. E pondiai ni mete. Karea ni ka parapure enana ko terara era ran tiameta akia te karea e tiameta e koro roi nte isiaki na ponsi te atua e isiaki awane pukin ruon te atua ron nasinare Yesu Kristo enariki pa tiameta enariki ni iriko enanako terara nomata amani mete atekaria ni kaparapure aireki Yesu panasin tiamata pa aonga ni koropukin aika asen pa ireki ron tiatua kinakin Yesu Pone kingin te mga pungyaki, te tamnei. Pa ane kingin te pitaki, men te meu rimo, na kon te meu apu. Erang mkai ngaira Christian, sitaku, sikona sikina roi Yesu Kristo, me aokoro anuan meura. Akea te pitaki, awakea te rikiraki. A ime mera, yunimaki. Yoan kawai na Yesu na konte kaitangaki. Ike e nakakoro a ia ipukin anapapaere te atua. Pa enamate. Pa te karea ikaparapure ipukin pure na nape. Me iei te kanganga pa tansi a kakua ua. Atuei menikina anna ta roi Kristo Yesu. Kwa kikona antaekina rongorongon te amata. Hea kua ki kina roi. Esi sira ki Yesu, na koi ana reirei. A taku wa meta, ngai te purape sirimua, a e anangaus. A taku wa meta, a iowane te pasapape sito ngai. A taku wa meta, pa eria ngai. Aonka mi, amtaku pa antai ngai. E teite sisira ki a iowa, Angkana esi roi kaya kana. A eka ota roi, menikare kia roi tia tatai. Pa eeran kai enangi mete te Kristo yon te kaipangaki. Ta eka eka roi, keta eanganaki te kea ka Petero, iron te atua. Etaku Yesu, a enang doko, anatai na sinti amata ni kamera kaki. Angkai eka eka roi Petero, Aya tāna pa te pai e nang riki na koina, na koni Yesu. Au ane te kānganga, a kea ae kina roi Kristo. Ntara kia, anareire Yesu, a ke asia ni uiria, inaron te tai e tenua tapun te ririki. A Petero, are te aki tatapara, are te pipiriri moa, Eki ataia, paiasea ni piririmua ni pataere. E kataia ntotokoa meteni Yesu yon te kaipangaki. Iuta, e tauroi ni kapua anako te Kristo a reirei ni kapene. Onna kea ayo ni makina te Kristo. Aika inkanne, ma mea raia ana reirei. Meni ikotaki ma iutaia. Aki ataia. Papaya ikataya nipule. Are eroko yei te Kristo, paya namate ipukina. Simang katei na pasisira kina koira. Ake sene mga uwasiri kaki. Pareitan, ake sasene ka ongurayaki. Atara akin narora. Yon nare sasene nongurayakin na. Inanon tereirei ke sipangara ei. Inura na patikanga nga ni Yesu iroura. Ngaira aika siatongira. Patansa irira Kristo. Anatoro, na anasi ipiteatei. Anasi ipiteatua aika Christian. Ake iroura. Aina makina menika kwa wa. A mamerara aikai. Arakairua. Apuntai anipure. Are a eriki ni mate iei, Kristo. Kana seki atai, keni kinai arapure. A siponnaki, konana ta roi puki ni maten, Kristo yon te kaipangaki. Eriki, inakin, teatakin tepure, ironte isapure. Aponna taakin, a kakao waki ni maten te Kristo. Awane, ayakarika, epitaki. Ngayare akia e konane kina Yesu. Nikarokoa te tai are kokina imua. Amkairua ake kosea nika roi inanuni mayum. Ako sipa konane kina roi Yesu. Kinakin Yesu. Koni kinakin imua ampure. Papon nane reken te pitaki. Mente meu rimua, na conte meu e po. A e kakua uaki. Ane, pa kanayere ke irom, kinaki ni Yesu pa kuata I ampure. A kua kakua ua wa meten, Yesu Kristo I ante kai pangaki. Ani kakua ua e manga usina. A, kua papisito waki. Irom te tamne yare roi rei. Kam na kapaia tariu a maneu I nanon tiongora aio. Nani mga pusia tamne na ni ipopoki. A enakarawan di pa na area sa nunikia. I nanon rantitai aio. Pa ena wana I nanon ni meaura. Pa sinapanin kakapaia aki aio. Amen. A sinatataro. Atuara. Are kosan ng anira si pangara. Kosan ng anira arasyanaki. Pakanan tam nira pa ananway tam nira yay. Ipena ayo ti atwa inanora pa kawaya inanon narasipasipa na pati atwa no ko yeror. Pa ayo si pangara are kosan pa iriya pakanuan ti tayayo. Ay narikin na tayo at yatua, baka kora-kora akira, kamerurungara, tarikira kera, ako ka teimatoara inanon meuran noni meki. Teimato ang taupaira at yatua, ang kaya naroanira manikailira tamim ni ipopuki, inanon meuran noni meki. Pasinarikit yatua, amtoro, ay kasikina na si Mare Yesu Kristo. Ntero are sinakuna antekin na manikosyo siya inano ni Meura. Pananuri na pa awamata ni kapene awanan ni poiko. Tamera ay karawa. Kone po aki ako karayro aki nakitoki. Ay kay akisakani ko teatua yay inano na naroiri awaran na si Mare Yesu Kristo.

men ta khabur na ko ngoim de song rari kwa mang ta roi na be dari kin am radio dari kin nam kong rai yo pm en kribes men nam ta pare ko ngoran me ye sabon na ngati nga am on the best na ko mi na nun de mai tor tor wa yo ke ara ta pa yo e Auckland manukau inu siran o ponang kia ta ta mai tor yo an Auckland kai ye re sabon iria na ra kame ori na ko im ko ye re ko men nam ta po are ko ngora me ye te ting am on the mai tor tor na ko im Arganda ni nga pa na kroya mo ike na yo ke sa mga tao roy na pen ni darkim ngay tato ni tatay yo o ami producer e chao sa noka inanon na mi tayri kay yo ni kaka meroro yung kami ni kaka ngura yung kami roon yung kami inanon ti weekend na yo ke kapan yan the weekend ibukin na makay na yo e tipitin pa ke sa mga to karate na makay na po rey rey inanon ti meo me te merorong ay papa kike ay yo inanon na napepere tamera de karawa ke ngayari taka kami ori o ti silang gugurey kayo sa mga roon ko na may naroon di weekend na yo ko pa sa nabakay ko saan karikira mendi na ira pa sa kameroro ko naroon di tayo kayo ibukin panahan kinibas na yonu siran sinamakin ako yung irarikim ni karukare sin mga mawa ngekir kakirarikim naratay ari tiyaw wawari natuki panahan kinibas si may nusiran ke ngayari sinamakin ako narakongra yun ni karukare popo aratay ke sinakamiawi na nora nora kunan na peray kinibas tabi watanan katanwata ke at tangira ki kanoka ki inanun ti tayri kay yo opon tapi wa kong ora na beri dian ti tayri ti wiki na yo ki ngay yare ki ki mei roani dan tayri kay yo sinatay me to erari kem ni karo gare na mawa sinamanga mawa me hirari kem

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Tamana pene ni Māori ara Kiribati community arata nongora arausu ake kama ngora ndepongei. Kano koko pene katei kawai me mutu pakamna na koni yangu te kan nakawa kete na koni kan te pote itari keto ane pone kan kamengang itari kei merawa. Ururinga are rang kahawa ki Māori iman kitanan on tepe. Kahawa ki pa irakin tayen kawai aki anakuna ando tokoi kangang. Nora tawan kanwan min tepong me mangingin ke piripirin te yabus me tora. O noria pa anariai ni ye ye life jacket kainam pos. O ringa tuangia kainam maus ke antai arun nakunakom kunanakia o kunoaki ni ngai. Erang kukurei te Coast Guard ni pupu ki a kain community na ko yon New Zealand o Tearoa ipukin kawakinan me urim na mipos. Angareirei yon aron me urim o na ipupu ki neve ipukin the rescue ke kakayai anaki apua ke abisina ko itahari ke merawa.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Oh, me arete sa ora men de kona ni agar koira naratai e wawi de minis na kon te awa te te pui me tawana. Oh, arakanta ni ngapa kamasan nungo te kona ni are story to tell me iron peti and arakanta ni ngapa ere kene pe yeis bangami ke na yaro ngai. I think it's very, it's such an emotional song, but it pun ranare narunare sesan tekin oi ema miraki aya bye bye bye naki anga ayas aya aya tera aki anaki na konte to kona yo bakan wan to kona yo ki ngayen kami tera mi yang onte the song ayo tirana Meiromi kanuan te kuna iyo ke kana yai meiromi kama mga shi e mga ira. Nakon nami ko ang rai iyo PMN Kiribas kam kuna nape. Nakon nara Facebook page na nga mi message on just to share some thoughts on this story yani ke te waiyata ke te anine ane story to tell. Kam kuna ariki nori yon ara Facebook page nga yari nakori kong ura kana kukan karikari kong ura amki nakon te... the website that is sustainable and taking that is the health and safety.

0: Kia ora, kamna penini Māori, warm Pacific greetings. Menna mi kong raio, awai pun. Te taia yon kanin na roana ko bukin na Pacific Languages Weeks. A ke anakarawa ki nanun te rike yu wotanga o wapui mea o noua. A waraka mātau roi ke, yang te one language kanin re na celebrate na ki bukin na Pacific Language Weeks. Na kon te Sunday ki te binan ni mei. Na kon te kawanapong te pima ono wani mei kane te Rotuman Language Week. Ane te celebration bukin Rotuman Language Week are na mon kaukagi ke ren katapenagi ni bukin wotanga wapi maonoa. Na rin nara kamtatani ya iai ke te mon Pacific Language Week ane na celebrate na nara tapu ayo yon nusi ren. Samoa Language Week in kane na run through in kane Sunday te ni pima to wana ni mei na kon te kawanapong o no one soon. E wara ane ite na meri Rotuma Language Week ke. On kanya more time favorite Kiribati Language Week. Memete nano rake a pera yo a Kiribati, a pera a Kiribati. On a language in kanya na celebrate nakin day. And the tapes, the mea one so right. On a kaina kin kanya to honopong to be met on and so right. One want a language week in kanya mean nani in a karawa kin mobi mono one so right. On a kaina kin to wana nokas. Kane nare mina kane the Cook Island Maori Language Week nwa nokas o ena kainaki nwa nwa nokas Tonga Language Week in kane na karawa ki kene kauka kende pima nwa nokas o ena pota kaini kane nwa pima nwa nokas Papua New Guinea Pidgin Language Week ani nono wan September o ena kainaki te pi me wawan te petemba. Tuvalu Language Week in kano wapi me suwan te petemba. O ana kaina ki te nuwan oktoba. Ibukin te teteni PC ke Fijian Language Week. Ani ina kauku ki te peye na wan oktoba. O ana kaina ki te kono pong ki te pi me te pi ye te pi na ye bukin te na makaina oktoba. New Language Week. Oktoba te pi me wanua. O ana kaini in kani. No kitopa po wi mewa. Toke lau language week in kani. Po wi me ni mewa no kitopa. O ena kaina ki ni benin tena makaina ani. Teni pime towana no kitopa. Solomon Islands Speech and Language Week. Ena kaina ki ni mwapi ena kaukaki. Ena kaukaki ni mwapi me wawa November. O ena kaina ki ni mwapi me wanua November. O ena kani. Ibukin te Pacific Language Week celebrations. Ibukin mo tanga wapi mo noa. Yo naratapo ayo ayo Aotearoa, New Zealand. Ngayari te rata win kami. Keep an eye out on the nan events coming up for bukin tanan celebrations the lan language weeks. Ay kayasan siya man kami yan ni ke. Te mamani nga la Kiribati Language Week. Nakasuru-suru ari ke Kiribati Language Week. Te tete ni Kiribati weekend te tete ni Kiribati ni mea wan surai ni karuwa te pi me to wana surai a wara te song ora ake I toko pa kopun pene pen stad me am kakata uroi me ang kaike ngay yari takatik roi na koimi na mi tapo are ka mong ora me gay men na mi kong ora yo PMN Kiribati
1: PMN Kiribati
2: Hona ndo ta ki dosu at community pun men te takakaro at the Kempling ki te takakaro me te kasi wataman Kana iya iro rom ke ngana iya kotaya. To iya ina pa te nora kin anua ay kapita kin naruna ay kai eki ko kota naman eki to te kanda naman e te ime to antangira te tangumane ke to anububusi taman e. Yung nga ni meroroa kin te kanda Kempling eki di kaku nga nang takakaroon ta iyan kakaki po suda pa kita pe uwa ira kin te Kempling. Mangana ere ke iro mwa kia kande. O e kakawa kita meroroa ni karikia te ipuboki. Ngana si meroroa kin te kanga nga nire kiri me te Kempling. Sebab ni buki arau suara rora, ni kau sabat terat puaga kan? Oh, ni kau ngaya apa bang? Anak dia ni meroro kena tekanganga, ni kari kita ibu buki, mungkin mayro iya tenan support services. Ada orang itu pasti Kempling support services, kita terapun, kita on Facebook mungkin face to face ni meroro mengkui. Eki kebuki, kita ibu buki ayo, emano, kerawa kebun iru yang mati kah asan dia kena kiam mati kia professional. Ay yaring kana yai dorom kito yai ako taya pa tangira na babo kana koko na tarbo niya Kempling danam pa helpline ake wanu ake ake ono wani mewa awa ono wani mewa ni mewa ke free text na kondari wanu ake ake ono wa ay punta tayo na pa ari ko tako pa koko na no kawari yai ako puno ko na pa noria online de nare safercampling.org.nz/support

0: Mungkin cerah apa kona tepara para nekais pumumi ana sariri ya matei. Ya kakawa ki pokona karekia amritaki. Oni kikina emu te temero ame ana sariri ya matei. Akona kona ni korawane taia monte weko. Kana kona kona na ya matei menna yariri. A tei tepara. Karekia temerina ya waririki. A sisirakina ana sariri ya matei. Pa e warana keke yekin sariri. A nungorana peilun te sariri ane pa. Tera te yangu ni pobo kina koim. Kona koraya pa pobo kona na riri. Awa na keke yekin esim teriri. Ari kona koraya na nunu mengam. Tepai haka awa ki pata perang ira karo. Sina poki ya na sirena ya riri na nunu mengara.
1: Tamna pene ni meauri ara kiripes community arata nungora arausu ake kamawa ngora ndepongei. Kano kuku pene katei kawai mea mutu pakamnan. Nako ni yangwa tekan nakawa. Kie te nako nikan tepetepo itari. Kie toa nipo nikan kamengang itari kei merawa. Ururing are rang kakawa ki meaurim imaan kitanan on chepe. Kakawa ki pa irakin tayen kawai aki anakunan dutokoy kangang. Nora tawan kanwan min tepong me mangingin ki piripirin te yabus me tora. O noria pa anariay ni yeye ya life jacket kainan pos. O ringa tuangia kainan maus ki antay arun nakunakom kunanakia o kunoaki ningay. Erang kukurei te Coast Guard ni pupuki ya kain community na ko yon nusiran o cheroa ipukin kawakinan meurim na mipos. Angareirei yon arun meurim o na ipupuki neve ipukin the rescue ke kakayay anaki apua ke abisina ko itahari ke merawa. Erang pepe te ya kouru anay pupuki meang kami pa kamna kukurei men meno men naki kapua ni pai inano na mitay ni kapua ngana ke ni mamananga itari men merawa o ni meanga pon nukira meangami nukiria amiusu kawara kouska toren said ibukin kawai meang anako ni pupuki ibukin meaurim ni kapua ngana ambos yei tayan tamne mea kosis nepe ay kataw roy ibukin kapua ngana roy ambos. Meikai sa tabi ka tepanaan ka kaitaw o takaraparapa na ko imi bukin ami pouto ka nebe ni kawakini ngami me ami usu o ami community men takapuan pai itari o imera.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
1: O tatay roin kaya ipun tatape o diminisi o ipo tiawati. Pui meto wana sina te meto ani nanun nam kong rayo panan kiribas menu siran naratapu ayo e manukau Auckland tamaki makaurau. Ngay roami tata ni tata yu o chansu nukai. Inanon tatay riki yu sina di metuan kakameruruin kami o sina wakina o awa yu te katanwa tarik. Are tangiragi kanakwa na ipukin tatay riki yu. O imin nani sina taori miya me te health talk arako tatani yeyay. Ante namakaina yu again namakaina ikai men ito kumen surai ni karoka ang kaya bunti metuan api ang kai te merakini buwa ke te fluido yu o manta ke busina kong kaya te flu ngayon rin ti media na kinime me ti timera kinibuwa ngayon rin ti tayo rin kayo sina mga ko ka ti to talk me ni Teramira Shoots Dr. Teramira Shoots ari sasangkwan karoya may maina o sina mga ko kaya ba sina mga kauringira rin kibukin ti tiyara kayo the strep throat ke ani rikiriki me ti mera kini buwa ngayari sina ayo sina katawroi ra yay main ti tebewa ti minis me angkai ngayari kike me nako me karikes pangam men ti meroro ayo ki antena taya goyere ko say men nungo ti ora kayo me maina mga rikam tayo ni mga ngora ki ang kiyari ko san nungora me maina mga rikam tayo ni mga kaururing rikiki ngayari sina ti meto me angkoyan nam kong rayo piya men kiribas karukwari po arata yari tiyawa uwa orin ti tapas ayo ki ti tuba Tuvalu Language Week, arena commences again

0: New Zealand ni ya ibu kita nampak tu kata imat tu anak orang nak orang.
1: Kamu pernah ni mahu dia rakyat pesko meunici arata nongora arausu akhir kamu orang depongai. Kano kuku pernah kata ikawai mea mutu pakamnan nako ni yang wat tekan nakawa kita nako nkan tepu itari kita ane pun nkan kamengang itari kei merawa. Ururinga arerang kakawa ki meurim iman kitanan on chepe. Kakawa ki pa irakin tayan kawai aki anakuna ang dotokoy kangang. Nora tawan kanuan min tepong me mangingin ki piripirin te yabus me tora. O noria pa anariay niye ye ye life jacket kainan pos. O uringa tuangia kainan mouse ki antay aron nakunakom kunanakia o kunoaki ningay. Erang kukurei te Coast Guard ni Pupuki a Kain Community na ko yon New Zealand o Cheroa ibukin kawakinan meurim na mi pos. Ang areirei yon aron meurim o na ipupuki nebe ibukin the rescue ke kakayay anaki apua ke abisi na ko itahari ke merawa. Erang pepe te yakouru ana ipupuki meang kami pa kam na kukurei men meno men naki kapuan ipai inano na mita ini kapuongan na ke ni mamananga itari men merawa o ni mga pon no kira may ngami no kiriya ami usu kawara kouska toren said ibukin kawai me ang anako ni popoki ibukin ni maurim ni kapuongan na ang bos ye itayan tam ni mga kosis nepe ay kataw roy ibukin kapuongan na ang roy ang bos may kay sa tabi katipanan ka kay tao o takaraparapan ako yung mi bukin ami po ito ka nabe ni kawakini ng kami mami usu o ami community men takapuan na pay itari o meraw.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, puntinga, te kamauri, te katigarai na koia. Koraki ke aspara ya te kene pung te week you. Oh, ti nono na the weekend. Pun te katigarai men banana hita pa sini bukin na mi. Toka na kaya rega ma. Eve katima na kari yon ariki na mi. Korun to wan ariki mi diriki. Oh, ai pun na mi pa uare te mauri te roi. Oh, te tapo mo.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Aloha, kia ora, kam na Māori na kon na mi kong rayo banan kiribesi. Mei nu sira na PMN kiribesi ka kai tau. O ni ka harabara pa kai si punti mea toa. Dere ita ke meang kami ri na non te ea yo. Nungong ra meang kami ni ka kakipos meang kami na non te taireki. E mon te tamero ayo te nukana po ngay yo ke. Wapui mei suan te petemba o atanga o wapui mo noua. E rang tawe te taige. Tēnā makaine te wiki e nā roko asa mga tokara tēnā makaine pou e okito pa ngai ere. Sapo nang kakai tau kai si kunande ere itake mea ngkoe nanu nam kwa ngora e panani kiri pesa iyo. O kwa tei ante pou ngai iyo ke te tā pesa iyo wapi meisu wan stupetempa. O te pou ngai iyo e nā mua kaukan te Tuvalu Language Week vai aso o te ngana Tuvalu. E warake. Na kaina kengane na konta kona pong tenua no kito ba ngayari nam kongra yo PMN kitibas. Inanun tewa yo ken nikarwari na mga puartay sina kano ko ina pata pewa tenano ko na tuvalu ni nanun nam program ayo ke kaipon hiyari kirigin na pera kitibas me tuvalu ngwa tenangwa aranan tayo kanaro kano kataya kumangare itagi. Nako, meyang, ere sungkuan tayo kikike, ngayari. Sina tima tuan, ere itagi meyang koi, sina celebrate the Vayaso o Tiangana Tuvalu, ke yon nam programa yo banan kiribes, may nusirant. Ndiririke yo, awa yati, mareka ngay, Tuvalu, alofa, kito, fakawai, kai te ungina, to ilonga, I tau ke te whae malanga. Kana ki ang koi yung omni tuwaru. Ani ka parate pure. Kai pun si debut yaro. Aro me ang koi ke. Ang koi yare kana tawa ki yung omni. Rai rana ni metange hangai. Tuvalu. Cherish your foundation and carry your identity along your journey. He wara. Koa ke ariki. Tuvalu. Cherish your foundation and carry your identity along your journey. I'll let you ponder on the minahane, the dimanike. In the meantime, awa yo to wana te Tuvalu song e mehmete na nouyei. And I hope it's the same for you, ke? Ngayere, shout out na koi mi ara Tuvalu brothers and sisters of our Tuvalu community tuning in to our PMN Kiribes program tonight. Awa yon kane te kuna ke? To wana Don't worry. Pun coming up nebe pun ngay nepe kisasan. Rine rine ibukin to celebrate with you our Tuvalu community, especially our Nui. Our Nui community. Here we go on PMN. Kiribati.

Talofa, talofa, kona Māori te songora, wara I tōpā, he mea mea una nō ngora, kona Tuvalu kia ki, o ja san katangi ngai kāne sa san rine I puki emi nō nōm kōngora I o panan ki ripas mei, Manukau, Auckland, New Zealand. Sina te mea tō era rike mngai tātou ni tātai o Chau Sinoka, I nō nōm kōngora I o ni karakuare I pōpū aratai te tain kai, ai pun tātou pewa te miniso ha sa mga tokara te awa tōwana ke, ni ka kāni aratai are te awa kōwa, mea ngia nāni min ka kakamea wan na nom kunan tuvalo I kanis na mga kanakwa mo to wana ay kakamea ura te sisuku I kai meiro ya kain te kai tisi ike pun banan nam kong rayo banan kiribas ne inu siran tori miya ki nani tabi wate nan katanwa tay ka na kanakwa ki o mga tori miyan tabi wate songs kuna ima main ti awa to wana re kuna mga kong rayan kokan tina news aki ibukin tu wiki ayong ayari Tēmē tō, Rōani rā yōnam kā ngā rā yō parān kiri bēs. Sina tēmē tō ana pērā rikim, ni karo hua re, sina kā ngai na koim. Good night, me. Ngā nāne, ayo, ai kā kā mea ura, tisi sisuku, I kā I bayara māne o ana ki ki.

0: Pacific people together.
1: Dai ta pada yoro kita na inon tiang amani. Ah tingin pa intangi dan kamerato no ko yatan ma kulin tau teka. Ibu kini kare ken te kanwa. Ah kapino ma kan te bebeide ai na reke yei te mepio. Era na kita ma kuriane pa te kamerato ni bepa kan kawain. Te ah pon te burana pe era ina wata. Ngana e karo kita kamerato iru ye gaini usiran no ko yatan ma kuri e gaini pente pete peke. E kapo kaka ki ai aran nara community amen da kena pa oni be kena ya ya ta ki ai nara na et kamerato no ko ye petara au era enang in tara bu kana pa men pera kana pa ye ran nu sinan ngana ye te pa ya konori pa ye ki karo kroi eta urai opposite the serious fraud ni pus mai ya te tang tang me te ri po sin ka ina ai mano ona kena pa ta ki ta meta e kar ko te tang tang ki te ri po sane ye te pera monte ka gawak pa sina kamenua tekan ar community o ina metan apera a New Zealand. Sina ini karo kuara tang-tang a imanu nakon sfo.govt.nz.
2: O men nam katano taani karo kuira naratai ni meawa uno waro ay diminis nakon tewa tawana uringa tewa tawana kona mga rona ki nkoha kita inaan rongorong na koim ipukin tewi ki ayyo ngayari ki kemei kakani ko awayori ki tawana tukuna imain. And I know who they are news.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Aragatei na peran tebe tebe ke meara te te apuni kina akira anu bongai ka yara te yo teru na tikira ke reita te wa ke ai na yare ire. Erangi ni ka kawa ke pokona re yaki na nasim matake ni tagatei o tera peha un te te ni kiribati ni mua mende meinga. Uke ukeria o po noria pae te akina ki onika kou wa ke pae kora kora pokona tera peha un te te ni po noi nam te te on te te riki tape ua. Ake te pae aka kukure ire riki nea koro nanon amiyango o am kantaninga. Morara riki ni tere ire. Takataka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariain korobukia. Toa tayan kouru aika ana korobukina. Tetai ya beakua kien tetai ayana anau. Paiyakinana ya ponnako nere tangiria o anukona anikoroa yanasim. Taimani ngarirang nikakawak paina yeito kouru aikoroa ya amutu.

environment na sila mga anay na pagkapayakan namin ay sila nung ang gyaro ko tiri-ri. Asya pa rin din tiri-ri. Kaya rin siya pa tiri-ri. At kanta rin nga pakunawag yung tibalo puki. Mga yaya kipaya sell out sa kabuwagin ako. Sila pa kawan. Pangira na sila ay kariri. Aki sukuyon na pa yan kay. Ang kanaan mga rin kaya matawag ka rin nabubura rin ito wana wana rin ang nabubura. Pangayda, aruan ko aray pa kasi kung nganaya siya rin. Tita po rin. Tita po rin. O tita po nabuka. O kanuan ti matawag rin ako siya. The education na naitira na rin ako. Tira pa kao kito wana wana kiti atwa. Ya kilash paina pantero amon ta kamimi. Temuan, te diploma, te kawuwa, te degree, te katenuwa, te master, awa iba nga yairi kere ya pupurari ki, eh, te doctor, o, ari na nako. Yan na yespele, yan kakakuri ya. Awa ane te meta wari ya wese yang kanya na koira. Na ari ya unkayo, ari ina na ina na sinzio tangkai. Apa nenu go for education. Payara. Panagi itare. Pangkanasi kunde yenu arben tapon survive na ba. Apon self reliance aturun poy. Mentete yere aki pera yei sinanu kun na paya. Awa kona pay na. Pa atauro ay na pente na anu pay nu kwa kan. Payara to paya tirere. Kirangen ka kawa. Kaya amin ay nanonu pay mi ay kawuwang kay. Patera pa kaun gripes. Ay mga rok pa rin na pakaw na ariyaw, ari te tira pakaw. Ay minay na nantiriri. Away ngay, yakanuan na. Sinuri ang kayo pa, ang kayo kamtanan na ko, nikita na pa mi. Ibuki na pa, iyay rumi ite at ay pwai. Aka mong dinayak, ipo akong tenga. Ang magkidinayak, hindi kaya kakamaka mong dinayak, hindi mi ko na pwai. Iyari ito po, iyarang nikakawag ng kanya. Ngay, iyarang nikakawag, itira pakaw pa sinakawagin na. Ara traditional knowledge sinakawakin na. O ara pakawai kapo sinakawakin na. Pwede na diki, tapakawa kanya, para pa yun, ni kamewira, ntitay ni kanganga. Yan ora king kay. Pa, ang kanaro na po ako na kura te population na growth yapara, o yakita o the space. Inayo ay kako na anikipa na konti na anta po ay kararuan ako. O kipaya ay nakaruko yan tapo ay kararuan ako. Tinapakaw. Kuwa kiko na niya ako kita na napakilipas na ko numakuri the World Bank in America kito ako na ko numakuri Europe and the nikabusi dinan chit dinan poing me dinan mera po. Pasingka na yairom ang qualification. Ada nana temetau wakan, aika temetau wak temetau na petira. Kayar sedang ini segeroi, kayar aku di education, no teman kayar aku na pelan pelan kayar aku tanda amat. Asina use it wisely, sedang aku pungan aroi. Pasang anda ya pelan ini kipe kayar aku tanda amat. Akhir buki angkami kay. Tapi pelan kiri na tetai, payaki sedang nunggu aku. Kayar kabetero wa aron sukumi na mipiku aking ini pa ini kapene ya sen na tag pangkai ay temane atira at principle ay sen nakawag na temane yai o kira ang principle yon ti okay arin tayin ti tayin tay kawakin an tayin ti takanganga pa natutan tigiri pa sinari ay tuturun po yung tayin ako. Aturun upay na wana-wana na. Awana atatay. Sinatarangkan, tinapakaw ni metang, ipuyatap, titayaka. Ikakawari, kinikit, tinapakaw. Nakuntikura, o tisidawa. Ayari, tayakan tapakaw, o tayakan ni pa, o ikasanganganin kami, tayin ako, nasintungaro. Puniyang wami, panapis wami, inanon naman, kiripas, akam naroon ako na pa inaroon tinaan foreign waters.
agamne pe

0: Oi, vai, kam na kam te me toa te pe wa ka to ka ki o mi ere ina te me toa i o te na sini kiri pe jus ku yo na te me me uri te roi o te tapu mo e ya re ka wa ki na te ra pe ko wa te te poi ang ka mi ka na re ke spa nga mi da poi ka ko ko ro ka wa ki na te ma ne i bu ki nu po ka ya ta re mi ka na su ku i bu ki Pana and a continue with your education. Yes, but a kind of get a get young ashcon and negotiation a coil a yay, die a kay. Ganana by a kit out of space, he wrote up, but that they way. Naru Nicaragua and Anka in the Swangami, a company in the day, Yamatoa. Was a garden Carigena, he wrote Ranko. The gay, I free the education. Kona konde kona konde rei ako ki ako aket po yan ngay kona to kanto pa si kung kapag kanto kam ane si muna mga amara kente awa tu puina ay e kona nga yah kiro konde na secondary ako kiwap gate karo pa yar yah kiko na na food na expenses ay kahatiu yon yah si pare lang ni kagawa kito kay at kamasyan rei na kiyay ni Naomi. Kawaki na jokai, gea recommendation anu, pakotikoshima ni kekuara, pangkana koki, ako na yangoya, pwena pirita kekanoan tuwa ni kapupiari, aina well supported. Pangkana yai tenan no opportunity, nga yarawa sa te opportunity, bukin te education na ikatauro, yapar, metaka nganga, sa kikona, ayarawa tanapa, ayakikona ndi kena opportunity, dini nanu, bukin tera, yakaman fail, man nanata yari warete ke yai. Ayare, kanar na po ko na kipa na yaron tama ni kipa. Ay na kipa, ako why pay mo? Ikipa tama ni why pay na? Pay na tam ni yawa pay na rapata. O pay na na ana national skill kena arapunyo inda pa ka una. O kipa na pa na foreign skill, pati na ano wing sa kanya. And make you fly like an eagle in the atmosphere. I want to make you grow, work like an elephant or like a big lion on earth. Chataya, pakia jama saya kikan dikira. Making ina in a start moment paye kai. Kana koli wakai nikaita ra itinan teachings kakuanganak. Ako hindi na noya. Ako kanewa ang principle of the okay. At ito ato na kinna no. Kanyang-kanya ipo ni kailan tirapata mapunduhin na roi to finance. At yung iaba, ako na kunan success in the world of competition. Kamami lang tiyo na ba, arangin ko na ko na ito kaya nga tuwa yung kay. Kayari kayak, once you get the opportunity, grab it. I use it wisely. Metaika metupuaka. The opportunity at the kiro. The again, I give you in a book. Metupayari can congrai and come in gun. Then I had a guy that check you in a book. Sinaria in make sure by Aratabo. Sinakawakin. Sinakahani kawakin. Sinaria in protective. Sinaria in Karawa. Sinakawaya can ask people by an only got tipping. An only got any ewang in Naparanka Yaki Unica. Yes, could ever pay a parent no Yaki protect you. And a quarter man of Anna and a cana tip walk. And a cana timen or an only care. By young and they produce and a fruit. A cowboy may yon tepper. A cowboy to one on one. Need I go woo. Ain te meto te mauri te roi o te tapu mo iyo ami. Aja ena pakara mo ispanga mi ane na sintungar ai ka kamtangi rak. Apo na ara au te aka na koi na koi mi. Tau wa ispanga mi mete na no meto. Ani meto we. Apo ina tungi ato te na no rinan. Kadi ne iyo ami kawai. Kam na te roi. Kam na me mauri. Kam na roi o kam na tapu mo. Ntapu iki ka na kam me na iyo. Kam besinap.
1: Awan yang kan yang kan orang temeru orang yang nak kita nasin tunggaru nasin kiri pas hari kata orang lagi iron basic tong.

Bukin tira pa ko na tapara para na kais po mga na sariri yung matay. Ikakawag po ko na karikya amriktaki o nikiki na emon ta tamero mga na sariri yung matay. Ako na ko na ni korawanin tay mo tawa ko. Kana ko na ko na naya matay men na yariri o tay tapara karikya tamero na waririki o sisira ki na sariri yung matay. Pa iwara na kikiyakin sariri o nungura na pairong ta sariri yan pa tira tiyang unipubukin ako im. Ako na koroya po bukan na nariri o nakikiyakin na simtariri. Ari ko na koroy ino nung mayangap. Tapay ya kakawag iba tapirang ira karo sinabuki ya na sila na yariri ino nung mayangara.